Exka FM 107 owa dalo nyega tsameka ska 17 minutes zete nge karma wa ham am otam aga ya ro go ha ya tam ku kara ku takwa ga do ku kara ku mu ansana ku abase tsinu tana ku takwa ga o teka kona di e a ga mu ansana ku kuma ansana to meet vetim tani ku te a kloe ya tana ku te a nwi ya tani ku te a data ndami ka di kona khati a kha di kunya like a jamana like a jaro like a ana like a doro like a note like a di ik e a kha mu ansin Teve, teve, seve, kambe, chambe, anakaima ve, tekaima ve, ha, mua asin, akotako, kuma asin, aji, ate, kuma tokoje, te kum titi chan, kwata, te kum titi ditanguta, te teke, akotako, chikam, kuma asin, te mua asin, tiu chikam, ti makiti re. Ata ti kwa kha kwin khon ti a anka ti khoje ti guyate ke a ina anja ditangwa shwe terikari ina ditangwa kucha wa terikari ta ina tsiye tsiye terikari ta ti kwa ma ansen ti u anishu oka na kwa ti kufani kara kwa mo ti makiti amta indim tsimki ti makiti ata indim ditangwa mki Ma isi ka timusa ditango veta tia anka ke ti di kau anu ti di kron anta ti mua asen ti mua asen tamia tinu tita a anka itinu ti gum tita ka teve kleve seve kambe kana kaima ve te kaima ve ti ta ti mua asen an ek am dinan ek am jim am oka muata maka ke hem tui kama tui tui tui tui tui ta tin tua eta kwende kuri kwemba kuri kweta Khao khe kha mua asen no khame ti khuti o mua kwa ngi ihe e ti mua kwa hasaka. Ti mua kwa hasaka ti a an iho he si hasaka gove na wa ti kharen unwa kwa anya kwa je kwa unwa kwa ta kwa ti abase kwa teta. Ajik en amho yo waka kha ti mua asen ti di kau a no ti di kong ata. Ti a uwa te owa di iya a ti di shom a ti di dom yi a. Aji ate mua asen, te kuma asen, ye e ink esi, ye e teek esi, ti teeta e, nihintio ti kiare sena kwa takwa, ti mua asen, keng amkoji aji tinta maka ti kiare sena kwa kwa, a keng amkoji oka ki, ti teetin, ti tee veya akoji, tim am ki teve, tim oka ki, ki heko kuri kwe. Ata ikara ti mua asana kwa takwa ti kuma asana ti ngeji ti a anka ti ngwe na ngwe kwa te nga ti kwa ngwe mgui ti tekele kwa takwa kuma asana kwa mua asana ti nguwa kwa takwa ngwe kwa ki ti ankara hisi nu ngita ngeji u anihe mua kwa kwa kum ngita ngeji mua kwa takwa tehu ta ikara ti nguwa kwa takwa ti kere kwa takwa ti kuya hi nuna ta ikara ngeji ka ti abasieta haka ima iya tiri nga mki na kwa ngamgwe mki amgwe ma an ehe yanu tam ti anja an ehe ya kwanu ti di defesting ti di kuinda ti di jesin ti di kyan taun ti di kain ta ti keng am huma ama abasieta ti keng ama kanyate ti mtau manu ti mtung mata hambe o oka nu ti mua asen ta ti tam di ngeji ti abasikara kwa ta nu akhoji ate akuna anka te kuja te kuma asen tam ti ana khandi ditango aswere hi ana khandi tiya tiya hita ti koma asen ti tiya hita ti swere hita ti kuya hita no ati kuya hi khwe na u ata khati ire angeti ivenu ti muwa asen ti makwara ti mata akura ti mande kurira ti mamba akurira

0: Exka.
1: Yawa yanje.
2: Ba cha ngala dange cha ya ha ti e twa ti atano. Ke go ite we, ke ke go be. Mama shi, taba ta go buya go thoro mme ba tlam thora. No te nge mnyama go am te kaya te ba. Go twa to khaim ke go twa sa. Khoro ma ama te te go ta go te. E ki nyama go di han ko kara ko ma. Bua ma ya.

0: Exka.
1: Yawa yame.
2: Ya kung kam ha taging namsi ka makongi na rili si sabaw tang mara kong ha wam ki tige ha mong kam kong hawa eskola vi lungi sa aga ku ta chimba mara gudwi kong kwa ida karan kwa rakwa nga wam kyang e tagi tige he ya mong kisung kwa eskola
3: na rili sabaw tama ki tia eskola ki kratsizi tami kao 13 kami gas kula wati 17 kristi singkan ng kula u
2: tam chima ki ota ki gas eskola
3: kusa cha
2: eskola bugo hum
3: ah yu si si taga na kang kama ka to
2: ki eskola kona dich o
3: eskola kona
2: taga chichi ki ha duya wana kansi ha du gaga wa eskola ma ama twisa mugu du gaga lungisa
3: ma twisa
2: taga tu ki adu gaga lungisa eskola kati cha kawa faskola ngi anan kamni ka awa faskola mchi chimatu ofu chichi pangim somatu da
3: magala me ati kamu panga fami skola mo ka chi pangi kewa obisinga
2: dor panga tege kanga sa plati ka khwagi ka mesu mhe a gyoya ntima ge ge thwang khai khama khwe khwagi ti
3: plati an nyam ka a choka ntchi khot Pacar, kali ke pelatang antara ngai dewe ke dalam sekolah. Dewe kasi ke dat utak tua sekolah, tapi nih nukui tui pay, tapi nih kau kau tak sekolah. Pelatang ga, I dint nih kau si kau dah kaya ke om, tapi nih ngaji panggi, kau iwa gawa, hingga pangga kasuruh ngai de I deh.
2: Tamci kang kau matu kua, feral dewi nih hingga dat utak tua sekolah, tamci kang kau matu kui kekai kekau.
3: Kamu tu kantuk tu, tak dewe, dewe mereka dah sekolah dewe khawatir naya kami, ini dewe tini awal sekolah, dewe lungisang kan dewe lungisang, ikan hits kain cua, dewe kau sekolah kah kayu fahy matrik ikan hits kain kah cua, pokang kah tuji panggil kah pangka, nanti sorik sorik tak ya, nanti kangga plating kacung kau.
2: Ya majwe kama kwe analisa sabau hiki awala ma untama untike ke kwa mchwa uwa en lakhtang atik din kwa ge kwa ngha uwa dewe kwa mige humhe hiki kikwe man ama teke ke chibi sisi kankam tutuwa gya panga kaya gata na teichambu sisi ke si jala hun ya msintike mchimbu ki kamda kwa mge mtene chung angawa kwa mige humi ngay program takwa mwa ta gingawa Mginga Bertina Alberto de Camhata angwa treta kwa kwa ngao am ke kawisi sike he ya ge he cha ngwa sung u kwa kwa ke he wa platiki kwa mgin kwa mgin igam la chimba ang kwa go dwi kwa kwa kwa sa mchima gira tu kwa ngao am ke wala siki chon ya kwa mgin tene chung angwa mkwa mgin kwa mgin ay programa ngke wala siki chon ngwa chimba ang mkwa da gingawa Bertina Alberto tama kanggo ngwa ge chimu siki chon ngwa sa mchima gira kwa ngao am ke wala siki ta kanini kam kwa da go dwi kwa kwa kaya ta sa chige ya ge hatu kwa ngao am
4: Mekwa Bertina Alberto ta mekra ta grad 5A ta medate desin sistin ke skola ta medkawa sistin
2: te ka gigda skola mtima ki ota a gigda skola
4: mba samde te sorkomi meto ki angami ke skola ti mte ki angami te kanke ota medka skola
2: kaya anu kwe ua skola mtima kwe ota kwe sa nga a skola
4: gisa Lungisa ke gala ke lesi, ke tuci. Kang ke otama kwe saa nga sekolah teka kekeng ke otsuk amit kata mitri.
2: Kaka titi ke a tsinkan si a dui, ofo titi ke si dui he a ama adu dada wa sekolah. Ama tui sa mokuten dui dui gu avi lungisa ke ting agang.
4: Ma lungisa ka si dui kolong amit kanya.
2: Ta ang unge a nga sengkwa, ta lagi a kwa ke a nga sengkwa. Ke a tuke ka adu uga wa sekolah ka ulungisa fa sekolah. Ci ci pangem so ma tung ke au ga
4: ma tu ga ma ma u ta ka ma me fo ma san ka ma ga ya sa ten ka me ke tang ma ga is ka e
2: te ke ka nga sa ka ga platform ten aga ga ci ka mi sun he ga yu ya kwa ci ma ge ke he ka nga sun kwa ka mu ka mo ke yi ge ti
4: ke ka ya ko ti ka sa ya chung khale de mekola ngteni na chung ya uta plata ngota kle ka basa da kala ya ngke ka basa de saka sa mekles ke kala tawai iteni ida kwati iteni na gule ngwa kke ka chika ka kala kwasa ya kwa respect ka basa de igen teni na chungcha ta kle ka kala yi kala kle ka kawa chitkole da o yi on kle kne tskala a ta yi ha uta plata ngota kle ye tsa ka respect de se bang tsa nke ya de sa ba yang ka ta kala tse mo ka ta ka respect sa ta ka da ka tena ka ka nga de tse ng
0: tena ke nga me de ha
4: de tena nga ma de tena ba ka ta de mala da ka ke mala kula tena nga ma de sister tena yo kam tena tra de ng tena tsa de yo la tsa nke ya de kala ta tse mo ka ta ka respect ka de tena ja de
2: ya tika nga sing tswa tswa ka ng ama nde ke ka ba tswa ke he ka ka ti tsang ke ka tswa ti tsela hm ti tsang o mage ke he a tu kong ha wa yi he tsikani
4: ma ke ke ku respect ke den se ba hm tswa pa sa nga ma de tswa pa sa nga ma ba ka da kwa sa de tsang ko tswa pa sa tswa de sa ba ke tsi tswa pa sa tra ba sa de ke ngum tswa pa sa ja de tswa pa sa ja ba respect ka tru de respect ka ba respect ka soko hm khala soko ko nga ya tu tro ko nga soko
2: ya mang amateke ti thang thang la ang lige dewe ka khu sing ang nang dewe ko respecti ke ka hun dang ngwa si ngwa o kwa ya ka ka tali ta ka kom dege vilinga ji la hun gulo si si ka ka ti ti dalma jek kama ke a Bertina Albertum ke chimbu ma ya ka ngwa ti ge a ka ngwa ko megen ti mege I program ang dak chimbu yam teni chong ang program ge dang mage bunga wisi si teni ale dhoi ku mage kong ki radio XKFM ka khisi kan teni ge akalu tom ki chimbu singi chong mugut ale ko akuma ateni ge rasa ko ka ge ha ukham
5: yam ge gere ge khangu ngawa de wi disimhi

Chame siebe xka fm o chamo ho chame ngate ta khona siebe iri bori he te komsha bori siebe iri kwe e tie de di tresel kate mona di mamba ka te kha te te te na am president de masaro ramaphosa ama lounar di le getu ma a kwa o karam o makwa koma tao special on the suk yenaiti ki tao karatin la kheto twa ti aki endi mutibi ma a jawe e february karati ma a anjan o national for forums khasak kara jarokom le koti jau aki tu kute tim ama aki directorati na nyo special operasi kwen ki jaro kuta ku te tim kan ka kwen e amanya mo kuta ku te jawo gwe ka ka we pretoria shu he viki nsi ki ku jawo e ka kwa ka ku he ka ite hi a ki speaker a national verhadering di a ta kono minister a verdedigung a mi di am no se vi we ma pisa ngang kula si u jawo anja e ke en kara jaro hi we shire ku jitko ye hi tamin timbor nga shu he ahe aki asuwe en ya kutaku ayaku ka gwem siresi khasi jao krank eh khasi kwai khuji am no statina ya kutaku aki ya kana we karatim payeng he khom no a ka kujita magatesha na ti anja shon hingu tiko emungwem mutsesi ka esindu te I kara yiti amina ko jaro ko ta ko ke ha ka sita ma kham police commissaris an limpopo ki lieutenant general jan si persin ma ti khana anja an kara jawo ti na ko mu ma ti ngi ku ji te san ve ta aman ma ti unit ta khiste si ta drin se sta ka uti ji khana limpopo si di khomo ki zimbabwe o kya o kan ya no kung kai ku am go khana se go ta go tim se pers o ka te ka mi as go ga mongwe no der ta ga ye te how to g a ki khana nge nge tin si o go go tim ama o ka te ngi he a ja se no mi ye te be khana ja o tsan khoma ja o te ta ma ga a ki ye te kiringa o ji ki khana tsan kara ja o tim se persi o ka tim police ta si ji a ji khren si ji ki khana kharo yo police na si ko ta ko ste te tlo ma gwe na ko tlhawo gwe ke ntlo ko ntemo ga a khren si jo kam

0: Boris Hirwen, a National Institute, the Nema Kujanga Kuhe, Ankati, Hana Anjasinu, Rota Virus Tekiti, Junga Kona Achate, Five Kurina Techuru Tim, Nung Institute, the Ankati, Ankara Kushana Junga and Trate, Pretoria Scheme, Oku Tamara Atakakum, Tiham, Rota Virus Tekiti, Junga, Ahe. Professor Anikula Apeich de Jonga and Hanamu de Conano, Tuana, Cam Kudikona, Anna A, Tusha, and the same Jagadita Tim, Anna Anka Dick, and Karaku Murunga Tim, Kuna. Aki Shahwe Twin Karak and a wood tatti him, Konashka Chan old tati pigs on gati, quina moon kutaku clue hana ukana nako spataraka gwin uti da nikamsiki a bori kwekam ahat exka FMO tahono de stekumogwem.
1: Kogumin hum gwasise wala wa 5 minute ke kama siwa ke XKFM yang he ahanam ke hum wami fresto mangombum. President Cyril Ramaphosa da Leonard Legato ngau je yang he wa special ka fisa vi komat ak ngai gan ya ke hana chaloi Legato khati de anu jili andi motibin ya ngusi ke chaling February ya ke ngwa ngau yang he wangol ng akang ngusip sak awka ya gingam leheto ng akang ng chali ng yang nuke ng jili da kuke panga ta ya ka kawasiki akam sung uke fesa kagani kuna ke ka direktorat ki special ng akafesa ya ge da kuke ting agang ta chalo ng hanaka ng taikam kaya ng ta apanggam ta hofu ta ta ke gilin ka he wa Pretoria kuna viking ia chang tang u yak gi ta hana ke tisatu ke gi hana ke ki kan ka speaker yang he wa parliament de wa chike minister yang he wa tolopa wa no se vive ma pisa nga kula kien le yang he wa thoma ina wa ke mafuki wa ina wa ke manik ka ku chau jawam ya ji thoin gi he agul ka gen la gi ta an nda ki statung hle man twa gi ya ka wisi sik ahi gi a kha da gi ya malite kuge awana o yakuge naya malite khuga e ta statu ngelge ta anonda ki yi giya ngelya kam ta tisatu ka ten hui wan tisatu moku kham sin ke yi ma hofun kin le ya atigani ni ka ngi gi ta ni a kham singa atigi ka yi he gi agul kan ya ngi la moku sin ma ine chuke palapalak am ta police commissariat si gigan ka he walin popo lieutenant general yan skipper si an de ki yi apanga khama khwe muku ohun nako akunisa chi ge khren si hun yi ko gul khama ko chang akulam ya an de ki kama uni at de ki hostage ngui drin sister ka ga dom si ge ta ku ke wana u ke le popo ya te ke Zimbabwe ya gani kuna muku chang le uam skippers ang deke wolang yeng ling e ta derta kha tho yang hsku ke sing u ta sku ke ge ka tu chang le u sku ke ngi ya ang deke yi ka bus ge a kham sing u ke chi si se ka ku gi ka u zala ka gun na ba to da ko tan kama ku yi dai mo nang wi si se ngi ta a kham sing u ka ni ni ka hen ngi mo ku u zala chi si se ka in ku li kam skippers ang nda ke police station ke khren sin aya gani khuna si ge da gnu kha khama khwe mu police ye he kon hoi tri ke khren sin aya gani khuna tani plin nawa yi ko panga khama khwe ek to rasim ngoling ke institute ya ko ge kham sin u thai ka he ku an go ga hanau ka e ab ge ta avizlan ya u ke thai ka ang si ge a kham sin u he ka wa rotavirus yi de we yin he yi kha wa kama faifi ko chi ken o to awanam NCTD ya ang da ke kawi ge a kham sung u da kai ka ng ke gal ka wa portore kuna sitin da ku ke wana ta da wan ni ge kya ka ku chi si gen ha ko ka ta rota viruses kun hikama ku kwa kwa kika nghe ku aka dibe ki gun ke kika iku thalu kama ku em ta ying he wa vitenska pun ka ong ke jo gani khuna ke institute ya professor Nicola Page an ngade ke kika ng ta dibe ying he ikho wa dibe ta thoda tu ang oka wa nam ya an ngade ke kawsigi akham sung u dibe ngi thoda ku tale kama ku kaba hia ngona kika ying ng akula du ta ka o ta yi a to wakam pech an ngada ke bunga pling ngaba yi kun ngwa thama kwe hung kham sing u yi dewe kawit kotoro sing yi dewe yung o ngwa yit ikda klinik yi o sip tali yit ikda yim kem ki kam kun ngwa ikdoro sing ngasi ki wala awa ah dira sam kun ngwa yim

kamwe tin a ga tswa mo go xka fm kin ta go no te a ri bori he kom sa bori a ri ko he e ti ye te ti tresu ka te mo a go iti khani pa o a ni mes dat intelligence ki jaro ko te ti am general mayor a forest kan e mantla komisi kwendik e ki yango ya te Tako yate mosupi tete dam kan yuli kumisi kwenadik ayi kite tin tamaha nta askis tete tin tamaha nta ite sahin no gukumuti ngiku tetin siki ikhton o yonas baraka ki tinote yanatin kan shwei tikona no spatrao kahabana ka uo kuitin iete mute to anja te ma te khu ara ta chhuin yitam no mushupi he kan mushupi ta ting heng ya ba ting ku te ta we hi ri ku ji te sa na ji ki ang ri ku ji ki be sa khit ku a muhammedi mo sayati ti o no an ku ji go ku mi shi kun dik ai ki ya te Tiko, waya masupi tatim. Bisa kay ti, koma, start, gems, snarknek, e, ran baraksi utay ka uiki, ya kay kay gwe, ti ay kiya mag-asan, siya na wakamag arako guti niya tao ka, kwa ko kay ritam, amagam vike wati, kukuyo, no, aki ama, yabay ti, Buri garakui a checherehi go foda hamdi a anja sino mantla komisi ko nauka anja khatam amakarushe e wo khu ya kama kwa hi de mutetu sitamaham sarnek ngietin vikiski frai askis ngietin vikiski kai kai tim no kai a he chuin tim sarnek Kesika aki aku itu kenapa polis komisaris am Sadrik Sabia tak kono aku NCC si Fidel EDMC dan Jarod Ayim kaya kau pertuari aku na dia kena sikit cawe kagui aku kusik aki speaker si aku takut dia national for gathering siki Takono minister ami di ano se viwe magpisan kangkula si u jawo ang keng kara jaro hiwe sere ho kaye hi di kai si u hem ahe aki kasi u he a kati anja sinu kawo to kwe hambe mborong kaya kaya anja sinu go hinye hitam no mi sana te kaya ng he kom kwa kakuji ting kai si ki mo isang wof manata iye te takono anja kunka gurita takno mung jaha amina anishukanata ana o awasi gu hadam puri sikhri oem saro ramaphosa ama lounar ti lekadu ma o kara special on the sub unity ki kan kara dam lekadu aki endi mutubi aktua di february aki o tri asi o national for folklore ki jaro ku kara tima lekadu

Ekska FM hone tinsie bank o e dono nyege tsame achte tlamo go tawo 13 minutes nge ka rama gwanu a jete a sipo hot sticks mabuza tsiya mo go tawo anga ke sikisa a something nwa ham tsamano a something te ham tsamano a something abasiya ham tsamano a something kunya ham tsamma na ta I kana a jia kuma a ngwe ka ta khatsu ya kha a ta kha ngwe tsamse ke kha ting tsamse ke kha ha ke ta kha wa sino go tawo kuma a sin ti vere a tsamtehi a teke sika na go ngeng e ta magatire a teke sika no o e te go re a teke sika ma tiki a teke se e go no ma tiki a teke go go go go ti muwa a se na go ta go ti koma a se ti teke ta no tina ta hi a go ka ta ti a an ka te he ti hi ti o kya re se mi a te be ti kya re se ta no anja ti kunwa ko ma mu kunda o ka kya re se sa ti tswara go tlhamata ka re ti tswara go tlhamahi ki re ti tswara go tlhamai ki Mukunda ve a dana ave na kwa dom oro ave ti kiare sin kove ti u kiare sin ka kwana he muite ti kunwa kwa kiare sin na tibe anja ngandi ngai kiti tenu atati iya kwa ngandi ngai kiti tenu atati inya kwa atati kama kwa atati doa kota ti dikhara kwa sin ka kwana ha ti he ti ngui kiti ti kiti ha kiti kweki ke he tam tia anka gwe na ta ti kiare sin na guri kata ti u kiare sin ka kwana ha ti he ti dikhara undom sin na ta ti undom sin na gunu maak isi ka ti undom sina gunu ma tsamti undom sina gwe ma kuliti undom sina gunu ma ngas kiti undom sina gwe no ti mara undom sina gwe karita ti khara ngweta wa sina ita ti kama asem ti khara ti ya wa sina ngwe ti khara to ya wa sina ku ta khati kama asem na u kwana sikiti wa sina ti karita ti wa sina wa di kwana ti munwa asina ti karita ti mari karita mi ya tve ti di kona di mari kare ata rikare ti di iya di mari kare ata a amgo ti koma ansena go tong o asena go ti tawe no ti tong heta ti teta ya aba sikara go takwa tinja ti ti aba sikara go ti ngoma ti ke heti ma re kareta na go no ti aba sikara go takwa an ka ti ma ekiti re kareta a idea mukunda ti ti we ve ti ti ta ti an ka ti ti tawe mo ti tong mata jarota ha kama no a go je te ke ken kom ti ta dis gite gwi ti ta ti kareta gwi ta ti ka kwana gi to te gwi ya kwata kwa te te ari kwa ta kwana ari kwa kunye ari kwa jamana ari kwa jaro ari kwa qubwa akya ma enga siki na ta I kara qubwa igor kata qubu onga ga te ya go ta ding ga qubu onga ga te ma ga no te ke qubu onga ki ya ta be go kwa ngi te ke ke go ta wa ko ma go a tsam ji te anga ka hi to te kama ansen ko do sen sinu te tsui ga kunyo te tsui ga kwin go tama mukunda te abasika di ka anja tanga mukunda di a nta gana di a ta khara di a ta ka kuro di a ta tsie keke kha a ma endundu o kare kare ta ma e gana e kire kare ta ma tu sai kita aji ken am khoti kunwonu aka sia kono tinwe ihe e iya khwatara angaji etia kwa nnuma kwa ta kwa tsonji tswa tsiya kwa ta kwa hinya ti nata iya khwata ya ti ti I ke gheti mi ya tebe ti di iya ken am dia ta ti di kawon ti di kun a ta ti anka ka I gheti hen hin yo kera sin kwa ta kwa hamu asen mi sin te tsui kha ndebote ka boy tsiya mago

0: Bamba bamba radwe khona khota cece dwa te kem cui khama ceka kara kha u khama radwe khona khota cece tita no hin ete program sikite musa khwa kha ngom ikhwana khwa na ta dzau ka ikoreta no nqikiti seta program sikito aka go kha ya khwa ta kha nqika o igwenu tan belata kha bamba bete wesena
1: bamba te wesena yo kara dwa khwana khota cece tina tita ni bela program siki yakota ko te programme kunga de kwezi seta tuan ka den tik an gara kien ka khavana ya ko ta ko to seta ya tuan ka ima
2: kam chum mi dalu si ko sa ju kum ngang ke kam me ta ya e
0: no e sen to to ya ko ak e ti ti ya kwana zi khwa khwa angom ka e khodzi no a khwa ata ngom ka te kam ska ti ya khodzi ata te ko khwa khwa ku kara ngom ago
1: no ti ye ti an sa kya te khwe Angie emite no ndeuho he Ramstrek tirta mite ho ndeuho e
0: Ramstrek tirta a kuwa dams kamiko ke teu kwa te khwadzi ka ngom ka e khodzi khom khodzi ofu nta khuwa te kho kara ngom ka ofu ngu ta matsa khwa cwi kara ngu e temu a tlo tsukam se ka ngom ka e ata tsi khodzi ata tsi tlo tani bela no ka ti temu a tlo kra khadzi u a khwa kwa a kya ho khwa a khodzi ka khwadzi ka ngom no te kho e ko kiri na ko tesa
2: kama sin ram structure ka gi ya chi khisi ke sa chwa ke freskelende fangsis di kama mo shum tsitanga mang
0: ah tsa tseka kara a kho mi ye aki no ga si un yam kara za o ka ko kwana e a khwa enta su ya te kho khu e kho isa tako a khwa si ka ngom ko khu e ngom sna ko tako khu e nta webe sen veta a kho e kho i ka ko
1: an kara nga kho e tsema nya tive
2: Kajala tani bela masina ram sektiri wa chim hawunen khalin ge wa diela strategre ma kaya khwe he chige sing ge khwan ya ka ya kaya khwe state ka masin ma kaya khwe ge three forums ke hogi gani kuna ke chige khwan ke kaya sing ge ma sterk ka ma tin stabile ram forum ka ma wa chige khwan ke kaya khwe ka tota ngwa ka kho o go khwan nga ka nana kwa chige masin ge sanswa ke krach master brie Dakapa and Haramtes. Kamasin Dakapa watching a Dakat unhang. Kamasin Brigati a cochipan or to sing Kama to Dong. Kawang like a co digma semen de flur. Kapra to the moon, what is such one structure?
0: Aunt Teka Atahanu temu san yom could the quay a qua e caranomi to dear.
1: Nataki ha me san ya. Tikoma and ya de nom hozi.
0: Ah, nom could the quack a quay a qua e caranoma who you could the ting. No te o trek am sikiti wadzi a akhwadzi ka nyoma go yidzi ting
2: metalisin kamasin kuge giam ngung he khansin he ke kamasin ka kabachi ge wa stada ka tsam ki kung ke ngung mo khutu da koni hawo om khasin mo ku bangam chinga an kusin ya kum ga tu da ko mo ku usla kum ga kum tu ngaw mo ku usla khasin an khasin tu ngaw ngo kwasin ke giam hasin ma chwa ke liye de mekte kaya tusa md kanukwa mdom hetsgem elimbua ka tusa mnung gati ka oka muzla

mi ka le sha ngu kum thin twa a mi cha ma ka le sha ka ngu kum ma shon da a me da mi ka le sha ka

0: tine tsamo ho XK FMO tsamo nche te tagone tin iri borie komsa no bori tin iri kwe tie te ti treso ka tembo tsi tin tamatim bamba ka te parlamente si u constitutionele tagone rechts dins afdeling kwe na ana e parlamentere of settings committee na ho e emungu tem president Masaro Ramaphosa moronga ka te e na kuqete em mushupi gun agana ngo ta committee ske mushupi ta Ramaphosa ama aki ngo e ataing ka di kona he kan ka ku he aki shasana ti advocate hen tandaji mandosela siwem committee nangna ana khana umba para jauji ati ko chaka ka ti no ku chao he aki veska pu si pa ka usiki aki te sana gwim no committee nangna khana u jauji khan jao gu aje te avasi tim ke sika aki started ane jam shupi te khu a e ya ko ta ko te mu shupi ne te ke ke gwe vusi musi kat matlala ta khona ga bana ga firi tu ye aga e wo khu hin am ka ka o jonas bara ga ku ki ka ka e te kin fai fu she ku ti ku e wo khu hin o te shan yin ki ke a te ngo tsu ngo jam ta khona shire ta ma cha jere tin boronga jikim ngo he aki tesan yana hi aj a tungku si tesan hi hen aho he social aki askis aho he yete ya go te boho to bajani go ya te a karain ta kono besa ga itiku a ju se bonyoni ta kono tri aki tri ko ngo mo to kwe am moko bang tam no we can a five kading ngo mashupi ku a we ya mashupi ta te ti da khono ni karo doctor na de ane jata maha ya ko ngo ya te mashupi e go kha a ki no boronga ku a musha ke kana a ka te kha he anja askis a ki ana a ka te si a he gwanam ku kha kya un ke ni dem doctor apuja peniker kai anziki ya go ta ko ngwe kai kwe ziki mishupi ti ke kana anja sino tau ka ho a wo da a ki moronga kai te kwe wofu ki ya go ya te tau ka di an e besa ki ti koma nordwes si ma brown ma kochi a ma ngu e ya kwa shana ti ku kwa ra ko ki ti ya ka ki kwa ye ti kwa ye em te kwa ye go yonas bara ka si u kwa ka unga o si om nufiri ka di an a ki nge tin vie ke ke chuin tim ka yang he department den corrective ko dens de khona ko cham he wo ko akimu sa kona sika chuin tim ka ti aki si mokochi mun ku ti ko anja sino go e wu hi e wu ji aski ka aki ti mokochi mun ku ti ko e we anja sino ya ba an ti anja sino ama te orohi moronga ji atesa na hinji ki e bori si khri o e fresh that si u police na ana ni e provinsi si u ngi ku ate ta tingle ko na ngle ti he a ka gwin ka ma yani ya re to ti uni ngi kuri provinsi si u police commissar si na lieutenant general atabang ba le chia no ler an khamins kaps feilig di am dau ta ko how to di an jabu mbalula ta khono tui a ti o a media ki e ti ya ku ta ko khuji ko ka ha te kha gwim no minister a police na an show ka faris ka selia freda han e ya ku ta ko te a ka go ko he em no lisia ka ro faris la ha si ku ngutin ka engi ku ji te san ti ta tin ka province ji ki ya te ko a ka go han buri tu e kam he 12 kam e ka fmo takhono teste khabana komo gwem
1: 5 minute ki kanwa tin ke xkfm yang he ahanam ke ngomi first to magombo parliament in ai

Nomenjin wa moso ngase gengam ke muli wala kita kam dikit ni kama 17 manita ke konke radio xka fm samasing mula kita kam dikke wala ke kamen ga fitika ngwa mko program ke ga kam ma ngya chwang muku ge kwa ngate agan yange ajo abunga ke wali ngwa mi a elmia ritsli njaka nge afidika kwa nge da sindike ka nge da kia afidika ngawa ngwi je na gya kwa mke September ka datum iyan September 2020 nge gya kwa mka wa lente dak ka angka ge ngang kam hagya sang kwa gam gong gwa sang ka ngata a kam o ka gisang ngata a gu o ka jeng dwi ta a kam nge da kwa mtikim ka afidika ngawa ka angka kama ta ka wa afidika sim Majuk kamu ke bunga wasim hagi legum kuma ke kongke radio XK FM igita asika mangwami a Elmia Ritslim nga wuli programi hagi aku misalang nga waga nga usi gita utamam ke vilungi sagani kuna simusi muku kwe alegaba kuma ke kongke radio XK FM kang nga usi kang he akalutuam ke wala si agita uwa chingim chu chung he ukuwa vilungi sagani kuna muku kwe alegaba kuma ke kongke radio XK FM gam gita kwa siga makre nga wala si atike kam chigde gya kama wala nga chigde hewa Yalf irin awi program yang kota kita kawin ngawa. Ulewa yalfu program ngutin kita kalau utam ki wala sila. Ngagia kom ki jurnal program. Jurnal program acuang ka krisi ka angkel utam ki wala sila. Gita utamam ki ngung dani kona. Simu sila gita sa krika ehewa yula krik hei. Gita sa u kamha gita ni hukwa anho kamu kwa dagamati ni gita ni hukwa afektir. Ukwa chikang ngungsung muguti nige ka kuy gamit ang ngawang program ati gi kam chik gigi ak hamam ko kawasi wulam mkawasi program ya gya kom ke jebung gachu si satung ke ngay matwisa muku gi ka kuy kwa ngay wakwe tege chimba ang gagi kukwa ak hama chika agya ngwa tu kamu kuy ka atwa nga chwa nga ama paning nga ba agini ngguli u ka akwa ka kaska chwa persoon laka dul vete waka nghe mha twisa muku gika sa wala sinilam muku kwe ale gamko kumam tin atwisa sa aga krisi kanga akalu tuamke program msang kia chwang igita asika mangwami a Elmia Ritsli nga wali ateke kwe ngasim kochi gigya kama mkawisi wala nane kwa chim chu ag nga kwa program sung nang magi kwa gami kiko o magi kwa chit gami kiko matine atwisa muku gika kwe kwa nhalabunga Chimusi magmin angwa program ki gang geta asa vita de dura chigrasa program akalutam ki ulam musnga ngke ya chong

Ker daren aya muso ege ge ngamke muli wala komte ke tine tawa 24 minute ke konke radio xka fm mola gita komo tike uli ngire kwe chu agwa mko program kanosi kangam kwa asumcha ka program ke chang agita ukhamke vilungisa gani khona anje kamge kwa sa kwa wala bisi sisi gita kwa ngke Toko geta behur ta ci koi e he gaakam afidika muku geka kwe pala pala kaka. Tam geta ngayi teke ke frao tome ke he gis geta kwa chwa future leaders ingwa ci koi e he duma o yi he gabisi si muku geka kwe teka gang inko kwe nuli. Kanga geta kom de chimusi nka wachi jelasin muku geka kwe fitika awa skola ma. Fidika muku giga nka ake akoko nga chwa mchima atu watu muku giga wana akoko nga chwa nga dosi nga wala si nge biplan ka ake ka. Chimu si muku giga kwe sin kham u o sin ngay u avilungisa ka agi ngalungisa ngay ke avilungisa ka nga agi ngalungisa. A qualifications mana ehe agi ngheke skillsi atine ge angwa utu akwasa unwa wa kika krisi. Ke chimba ngamanga ge a ukhama muku batu avilungisa muku ge ka guka kwit enqadang kan khwasa unqa wake ka qhisi age a qwi uqa tse ke khaliente ti aka tsisu ka khwasa khama khwe a nim u a ye beslet niemang ye ge a ukhama a khwa ke ka tswang ye hege thoda kwe pasi khama khwe a hafer better a khwa ke ka tswang muku ge ka kwe tala kagika o a aye na forsun ke chimbaka u akhali vilungisa muku giga kwit enqadang gira thota a hwathi jelasun ti singa ti tike nqana kwa agita nqaqe ke ti singa ti tike khunhungi kwa asa ti nqana kwa ma scholarship ti ke nqana kwa ma BRC ti singa ti tika hka ma gita ni akwasa nqa wa khunke khuvilungisa tswang daga ma gita ni a nabi u kwa akwa katitske he ama tunke aka u lungisha gani ngwi vingahi makageta agastra a mchi skillsi makalakamka ageta anweda kha ye khomana khomang o ya wa khwasa ngwa ke akhoku aka tswa ng degree mso titi te kwa ma vilungisa kausi ngeta thoda kwa ngwa tu u khama khwe ke tsimba ka ge kwa khama ka ma vilungisa ka ma vi kwa ma ngwa u tu nga tswa ng o muku ge ka ngwa vi kwa ma ka la ke ka tswa ng mchi wisi sima a thwisa muku ge ka wana ka tosi tsimba e a ge ka ma wa degree naka anhe akage nge tisa atage tisa angkala ofu ake o a aye under suka muku ge ka 8 fin tisa angka ta ate he aka ge ke 8 figa he kha gya better first standing or quality gani ma agita kun khusi wa mtima agita ngwatu ka ake ate ke akhoko aga chwang ka wa baye khrod bislet niemang ya hewa a aye wa munite kage ngta ate nka tsake tsatisa kang dun a aye na forsang a aye beslit ni mang agya o wizla nqwa ke mana ke waka bo wolo bisi si qoka tsantsulu ngene ge sing hi unqa ba ga wa andag ke avilungisa ke age mu alungisa skola khona nka nqa ba tsake avilungisa aka astidi opsis ge sing tene ge ge wa gamsi ge sing ama nqa tsake muku mana skola ka giga ugu avilungisa ka giga tenqaqang ha gita nqaqeke sende gani khona kulite mama uge wana sende ke akwasami huma lungisa ngida sin skola ya hum toge ka kwa wana skola septi tamazi bier si gani khona wachiki thwakwe nqhama khwisiu ka han af apende akonyu u ma skola sorho ke ageta wana kwa gulu thama ko icama ku giga wana pende sinke waka ke a tsake golo muku giga guli ka BRC giga lungisa ngaba tsibisi sika hanka thota ku nthama ku sio ke mgya sin kham o ngaba ka ke vilungisa gani khona ke tsike tsi khisi ka tene ke tshwa khwasa o qwang ke khoko nga tshwa ng tsimbusila atene a asu u a sterk pendi ka swak pendi mam tsim faka ka te
ma athota kwe da khama khoya ka hwa ka thema kwa lungisa ta ngota kwa sanghei ka thema khoka khota a khanga a aster pende ke aswak pende mamchi nghi a tse nghi a tse ke bieter van chimba ang age ang him chima ge ta ghau chima ge ta twa ghau ka thema athota kwe kwe nghi khama khoka ge ta hore ka thema khoka khota a khanga a kala ka a thwisa muku ge ka o bieter kiesa ke chimba ka wa khali a vilungisa gani khona halmang ngeta wona chichwa gita first skill agita wona halmang a wona chichwa nga ehe buku ng ka chi ka ngilungisa ka tanga ka dhala thota kwe tang thama khoya ya ke theory tamazi chi khau u unga wa gau ka dhala tanga ya tamazi ka ka unga wa gau practice thola kwe khama khama khoya agita ngiri a mikwa tanga tawa u mikwa dhala tawa of mikwa tol kwa first and bukun kasun tamazi chi o no mi go kang ma kwa ma thota kol akang mister pendi ha girang ta ang ka ai te gi ke mam chi vilungi sam so ma ulungi sa o vi kwa ma mso ka chi chi kwa ka te ma jalang wa mi kang nga ka again hi a ster pendi a swak pendi ka kwa sa khama ko ada gita o bieter kisses ya u khama a khokong a chwang of bieter bislet ni mangsun ban kan nga ka he akhang hi ke a to tu gita to tu kwa sa tanga gani khuna of gala gani khuna of kwa gani khuna ta manga khwa ta khanga a ta ma ja chi ku kwa manga wa go ha ke anji kam gya sun kwa hi ke vi kwa ma sun khisi nga je ka chika u vilungisa qausin ki golu ya stela bilang muku ki ka ulungisa okoka kulungisa ko apprenticeship ya a u alungisa chi singa chi chike ngana kwa mangela ka chi chike mangela kwa aqawa kwa nqwi him ki kwa sis kwa ama mtsukho ke gu ka ka u jela mangela singala for ke sidu tsho kwa gu ka da u tsukho plumber plumbing vi kwa ma atene geta u alungisa mtene geta sun mgisen kwa akko chiminde chusum ka ge ka nghi chige ha huko ukwa vikwa masinga chichige singala agita tene u alungisa di ama chi chwa a e he kwa chi singa chichige ka chikwa qau anghi ka chukulu wa ka kam ge ta wona mkhashi ge ta ka ma talent di ka ma skill sang ge gam anga sekal khama khoi nga afuni ufu funi ke qe anga sinda funi ke qe qe ti qe ti thwang ha gu funi ta ang ya do o kwa kang hem funi kwa qoka hem funi ka tekha ku bungi ng ka qe khau ka sinum jala qam ka di ka qe khau kha funi mha wana mgisin ge gam hale ki platform tena kha we funi ke qe ang hang thwa funi da funi du da tuto ta kwa ma kha we video ma ke qe ang hang thwa video ang da video du da turu ko kwa ma kha we ka ma radio a ka ke ke ke bu nga ta ma ka ma me ke ma ke o ma mi go kha ma mi chimso ga chi ke ka ma gita wa lungisa ta ka nguma na nguma o ka gita ma gita wa ga ke ma aye bi sa khiti ko la ga te ni gita nga mkhama nguma na nguma o ga gita mi a sto le wa ka kulu wa ka wa chi thwa kwa te ni wa ki kang chi thwa nga la lu ke ya te ni wa a ju nga te fi ke ke ko nga ju nga te ke ke nchi ga nda ki ngum ta sa ta ta ngu a ta ga lo ka ha mi thwa ani ma ka ke a bi sa khiti ta gita nga mkhama chi singa chi kam ge hinku chu sing hai u halamang agita ngdi mi thoda ki better first tan u chi singa chi chi ke hingna kwa na tir aga chi van kanga ke he akto tu geta ngai u bugun ngra chi khwa ya asin ta kwa sekal ngwa chi singa chi jing na kwa tanga dhala kim ju sung ta ta gwa i cha gabang o ya ngai tuwa ngai mi aga ku sung dai sung si sum ju sung ta ngai tuwa kanda dong aga kusung kim ching mchi maski uzila ka gongala yelke plant ka ange hinga onga nai twa chi thoi he chi chi hi ka nga ka ge kula first tan wa chim so nga chi chi ka kang a thwisa guma dong sun na chi sin ka kang ri ka ma nim sun nai twa a tin ka tsa ge mi ma ka e ma ge hen ri ge ge ma ge lu gi sa ke magi do kha ngai tuwa o kwa ana tir ka sma ngai gong so ke ma sigit ki wizela no mchi kama
msoge ngoma mtiski giti wuzila ngoba plante msoge ngoma mtiski giti wuzila ngoka gisa gita wana kawa ski wuzila kaki awana kagi singi ska wuzila ka oha ngum kachang atene chi nyui a awana kakula mka ate mi mana ema gikwe anolichi ala gikwe he anji chimso hanka chichika hanka la chika la kahun wa avikwama mgita sinte gike wala wisi sika mgikwa saa vilungi saa u lungi saa a hanunga mkwa gito kwa nge aami atokta ke dripwa skola mi pende singita kwa tachike kaha agita avindika mi mgita sing vilungi saa kala singi sing chikrisa agita alungi saa fer al mho ehe nga jika mkrisika tota kwa mbatu kama kwe chisinga nna kwa bisa khiti nka chim sovan ma ama de bisa khiti ti kan tro kwa tsa khong blo sung ke ka o kwa ti sa gan kim ku ti sa gim chi mchi wisi sima a thu sam ku gi ka wona ka to si chim ba e he a ge nka ma a bisa khiti degree ti fi ye ti a ko le chi te ne gita kwa hana training sung mso ha chi chi hang ofu sita te ne kwa hana training mso ha chi chi wa bisa khiti nga chuko kwa kwe age wa nga watu wa skill si a chuko kwa a ehe khavala kwa vilungi saka nga nguma na nguma o kankwa saa kia a bisa khita agi wa nga watu shita chi atini gita wa kolo muku gika wana nwede kwa skill sa ehe akala tu ya nguma gika kwe kwa nga wage chike he a nga be plan ka akoko a kama a bisa khita nga hanga be plan ka khoko e mazi akwa akula dong he nga gnisin ka te ma ang hosi wa sita hm training sala ya gita kwa sa thama ko u a kam gite kon ko tege ke muku ge ka fitika kala ka dun a aye na forsong ti khisha gita kwa sa thama ko u a ke gam ge sim khisika kwa te ga phone kho khaqe kwa gaba ka download ga wa social media ga gaba mchika download ga achichi afoni la yin atin gita wujila ti saki akwa data ki gaba ti siga ti sila kaga bata dun under shook dun ka ti ma pasi ma u u wana u lungisa vilungisa mshu ka chichika e higuma na guma o mangu batwa viko ma mshu ka chichika e akage ka wina wana wati singa chichika nghe mkaku urvir ka e wan khalien ti ti khisige for all gya uka kameki mhe etini hwa mission kume kankanga kalin titi khisi ge tamuku ge ka koi wizila ke kalakam kalakam kang akwasa ngam ki ka khisi ke ho khwasa khama khong ngaba age akhokho aga chwang wa ka kokko mase ngam ko khwa sa awola si chimu sim gira angawa program ke gang wa gira safita da jura chi gira sa ke program akala utuam ke wola msinga nke ya chwang

Mpumelelo wa mosonqa ngse ke ngamke olesi wala gida qomti ke tine qanwa 740 minute ke konke radio xk fm wala gida qom ke chimusi ntini gidi kwichu ang ngwa mko program ke chimusi ki chong ka qisi kantini ke hokang wa mke wala sin ke man amadi ke mhege ku ke album ko kuma ke thwisa muku ke ka ku sa u chimba eka gya u khama muku ge ka kwe pala pala ka ke mtima gumana guma kwati ni gitakala utwa khoko nga tswanga nga bilungi samso ka chichi kwa te ma gita amati ge kangwa chige he gumana guma ko a ke nga a ta kwa sa unga ge ka khisi ka tlutwa a ke a khoko nga tswanga ka gita wa fidika kala muku ge ka dun a aye na forsan muku ge ka 8 fen u chige he a bilungi sam ku ge ka kwite qanqang akwasa qhamukwe ua chimba age ukelungisa igeke gu khanu nwi e atake kunwa askola raporti he angba tunga waka ke vikwa ma tikhesi ka ge akwasa ua ake chimushela ke chwang kam tene ke kon ha khwe ke mtene gita skills isinam gita talentation ya ehe mtangunga uzela ke chukhota mazi gani gisinga gbeka singanwa mkika kewa aster pende muku ge ka ko chu ngai wa ke better age ga ngai aster pende mam chi ta aswak pende mam chi kam hore ge kon ha khoi ka khoi for bill tan ki kya ang hla mang ma chi khwa he buku ng tani khona ka khwai nga a ta ma si chi ge ku kwa mang wa go a thota kwa khuti khama khwe ti singa ti ti ga kang kang atene ge ta sing manila mso chi ti ti khwa mang wa u jela nga wa ka he age he ngai he chi ba kha wang watu nga waka kika guka kanwa kaki tua. Kang gumana guma o a uha. A msia. Kama a uha abiesa kaiti ta a koma na koma koma age da tina angkwi a aye stola. Yehe kama wa kang kulu kao kang ngum kao kakudubi kakung kuma ofu ke kang kakao. A wachi kwa sikuwa at etia ka anti kulu kwa. Kasi dubi kati kawswe. Ukwa kam gikwa sing kwa kubungin mo. Kama nga ati fika lagu te tinu ta siwa ngum kwa tawa kaw kwa. Kama fuwa na ngum kwa tawa kaw kama wa avas masini ke kai tagu te tinu ta siwa ngum tawa kaw kwa. Di kama kya a zalela ke kai tagu te tinu ta siwa ngum. Mchung kale kang gita gya chit kwa gisingi e ngum talende sanga chichang hang. Hinga wikwa kulu nga wakasin ki gaw. Tamazi agita ngayte ka gita gya tamazi akotu ngum haya bunga. En plus fan wala wisi si chugu gumi uwa kubungi katinu uka. Kikuwa nga atini kakutu. Chunhali ka ang atini nga uya bisa kiti misu watiti haang. Sinungwa tumtumt ega ki kang van ti emge kholi kikuwa nga minga. Emge ta nga ya kweke nga kanda wala ta nga kawa kega sing. Sima koti niki ngum jala kang kang. Hechi kwa nga kawin nga ngum ka ita nga ya kwe ita tuma kwe nga nga nga mdambo ya age kholi nga wa. Mutual chiga la tene gita wa abisa khaiti ofu debe nga me kukwa nga manne ka debe nga me kwa tu nga nge kwa tu nga mai nge chukwa wa kubungi ka seta u nga ka seta u trim ka seuni o ma chung hale gya chi khoi intene kwa o manne igi sin kwa nga stela igi sin kwa gai stela nge ta chi singa chi ke ka age nge ka gya a ka wa chi ke guma guma wa gya wa abisa khaiti ha age nga ma chisinga chisikan geng ni aster pendi mam chita aswak pendi mam chita ka te maka agangama kaka he amu boga kan wa chike komana koman ko aga agita wa avikwama ke he akwasa nga waga khokko aga chwang wa ka kuru masika mko masa wala si sim sim gira gmi anga wa mko program ke dang magita sa fita da dura chi gira sa ko program tene akalu tuam ke wala humsangha nke ya chwang.

jolo wa muso nqa msi genqa mke muli tangqom ke supam ke manita a egqinsa unqama ulanqa nqwa chigde hewa yalf irin qiwi ngola chigde anqam awa yalfu program unitina akala utam ke wala sinla yalfir wala gita qom ke gita kama program ke qawisi ma amarike ka qisi kam ge ge nqwa ke samtha a chimo singi chang gigi tiki saka ngo sigi gigi ukhamam ke vilungi sagani khona ke ke mge chu asing ni ukwa nga waka gika ma skills a ehe agi hi un diga ma talinda agi un a giga ku chu ujila nga wa vilungi sagani khona mti ma gumana guman o kagita kwasa nga wake akoko higa akwa giga chuang nga waka him gigi sa wala si un chimo chim khora gira guman nga wa mprokram ke dang kawala ci ga kam hege a uha yaf iri program ni tani ge da kala utom ke wala sin lagi chang mala bunga kem tan jiwan album kuma ge kon ke radio xka fm ku ci ge ga sa kula ma program ni ma ci ge ge ta a kala utom hum

The one wa muso ngisi ginganki muli wala kita komti ke iyalfit nga 12 minute ke kongki radio XK FM ko mula gya kom ke chimsi wala gya kamim gya ko program ngay gya komki journal a program ka krisi ka ngang nga samtwa ma samtwa a program ga chong agita u kamam ke chimaga gya u akali mungdani kunam ke kika sige kwa chwa hipertensi ka kuge mgeng hinga waka wa yula kikhi kawa uakhbluti mgita sante kike chawa uakhbluti mgita nhiga wa chimba ehe yula gitwa kwe dung kama kwe u angungung chitwa kisi gita kwa awana kwe msu wangka ngtamasi mchua gika kwa nghi kuliti maga gita ki kam kam o mchima gita ki uta ng kaya ayula taka gita kri kri nga ngwan halma ng kri ka nga gya fiti ka nga waka kuwa gika ka ina ka semtuwa ma hng taka muku gika gya angung ka ama gita ki ngay ka dia ama kwe ngay ka hima sa akwe ngwa tu kaka ki cho kawa chike tini kwa chwa chwa gat echi eren stak hasyon tiri problema sing gisng ke ngana kwa kwa kahi chang kahi Eke stroke kem so sing gisen o chigen so chig gya o he akang taga muku ge ka ngo o ka ge kan hiya ka ge ka gita gya ang ngung kang wa ka muku ge kan batu ka cho wa chika gya kwasa tama ku u a ka first tan u ka number sing o ku ka ang hem ge kwa agya kliniki ka ge hospital he sig ge kwa akwa wa khunung ke tifuku fuku Ngeta kwa sing. Kasi ge kwa nge normal. Aka gaga chiche si gya waha ngun ke chi fuku fuku. Apa ni nga wa geng heke ku ngun ko ng numbro hengka nga wa kula. Kang esi kang pandi nga waka ge ku waha o nortin tuinda ka chi kengka nge ku waha. Tak takha. Tama si chimba ng he ka esi ka o nortin tuinda aga ga kwa ka ka akang. Ha kwa o nortin diharta gani kuna. Kala geng heke ayula gita kri kama kwe. Mtene gita sante ke kika si tene gita kwa chwa ka ke silent killer. Van ka wa kem so ka e che chwa kresi ki gikwa wana ka kaka ge fiti ka ngawa ka kwa ka ge ka kang ka varski veng teken si hing off ka simtua ma hanga kwa kang ha ke ayula gita kri. Tama zing hale mang a gita kwa full ke yiren dar a gita kwa full a pain. Ke hing hale mang aku ndah ngka ta pani ngok aku ka isa si gua wa khoji fuku fuku ka isa ka nur tin tuin da kati ka tak tak muku gi ka ti de khama klinik ki ka si ge he a o wa gi ka ti fuku fuku ka nur ti tuin da te kong kong to ko nur ti tak tak ta tak tak ka ti ka te kong to ko nur tin tuin da kala ka hang agi ta khati ki kula hing ha kama muku gi ka khama klinik ki khuran ha si gi ta sung wa ka kunda sung ofun hale mang atena chi kwa e chugan kuna kang kwa kor korti ang ngwa ke bega ngun kun kun a ta ofu acho aka ara hale mang ka ka ta ma acho ang ka na kwela ta ma ka gum a tsha kwa ale ka gim chima qinga jike e he a umi ge ta mang ngwa nga mi tswa nga khwe o nga ngwa ka ngwa ka ming ngin a ang ngwa a ta ngwa ha wona ngin a si ngwa ta ha tu green pat a chnga ofu ngo tu pen pela ka chnga a chim bola ta kwa yula khai la an khwang a ta mu ku gi ga twang o ka ngo tu ta cho ka te chi eresta ga khason tet problema ki la ter ka a khwa ge ka twang lang ter main a ka riksi ge da thota a te chi a ke chi khisi ka chi ge yula khai ga ma ge gya ang he a kwe ge ka ngo tu ta ka ke cho ka ngo nga amu ku gi ka ka khai chang khai ang hula ke stroke kamang ka tina ota am aga akha to tu ge ka kwa kwa o akwa si kha ge ta kwa uha ka dwo ka chu sing hi sia ka ngotu ka chi ma ge ho un tiple la uriksha wa sorho ke akuba thoga ka kwa am khama khwe chi wi chi gui u fin ge ge a ngung ka wa chi khwa a e ha thin thwa kwe nga khama khwe aku ufini kama ko hin kata ma tiple la o khavakh din a ng hige hige a hm ti singa ti singa kwa
qhalin qutsnga atini tiprila uyi o ngqa ngi qhalama nga gira tikga chibitali doko sintini tikgigita a nga ake ngim ke prinqa age uga wuzila ke hitin akwasa unga wake a yula qhika ngi higi wa angum ngite sing tege katini gite kwa ukham Tige hagi kwa yoya ukuwa alief style. Kabi sisi kagi kwa uwa angungu. Hege tige he akwa uwa angungu. Chisi nga chisi ngana kwa msoke agi kwa katini gita kwa kama. Hege ama chitwa ngungu ngungu. Di ama kwa bevirtu ama kwa kwa mafisi sa activity ma gita gya angungu. Hege chine ki agi kwa mke waka sonte fisi sa activity gege uwa angungu. Ak khore tene gya felger level ke a tipulela u riksa eng o nga amku ge ka ka ayula khai khika ng tamaji atena nwida kha behandelang ke chimba ng he kama gi gi wa ang ng van khika ng muku ge ka ku gi wa ang ng tene te tsa ge khim so sin ge sin ga yula khai awana ge te kwa sin ta du kha khika ka ge ta wana suka khai ta ga eti khashontit problema singisin tamuku hawa ang ke failakha kang ka uka fitiganga wa ti wisisi ka e ha kwa uwa angung angkha angung ngeching na kwa gui ge khlushu chnga ko cham gi king kwa risk factor tena gita ukhama ti khisi kramang katini gita kwa khama a family khaski dinisi kachi chikang he a Tekea, sih, akemai kalimang kita kui kahin, kahika ang katin wacika acua cua kwan kwan kwan kabin naba a ukwa kahika timba eh a kabakang kung ang a u kwa kama u kama five and five tak a kau latin u awacik cua eh a eh tini kwa a cheng kama kui ufung cheng kama kui awa ur kawer a ting cua kui a kama kui a toda kwa kama kui Hui, gui ti a tro kwa mkama kwe. Khanu khu fisi sa aktivite te kula angung ufu aktua ka ufini. A tro kwa ti mkama kwe guga a. He wala na wala. Ukwa ka mgi ngang kwa ka fiti ka ngawaki ngay a. Ta sa ati ka ngay sa a ufu aktua a a ta mtro ka tupen pelang a guma. O kama grandpa hong echo guma. Hong wizila u ngung mso hongka titi ka hongka ang. Ke he. Ak ak tochi gige ka kwa kama duku kasi sing ang ngung ka nga. Kuma ake ngung ka di mao cheng o gum. O na ake ngung ki pening nga ba au gum. He o kwa ka mka o kwa nga akatang da stula ka gig apin pila ka chig gige ka gum. Akatang da stula ka gig agrin pa chig gum. Ngung sing ka chichi nga kawans gite kwa ngung nga waka ki duil emsi. Katana gita ngung a u arit siya ehe. Ngung kaya ayula he kulaka ang kwa kwa. He akhi yula khikhi ka ta ko ehe ka khawang kwa ka khadu kha kha gege tuwa angung hala ter fandi titi nga ka ma ta gita kha kwa ka kha u ka e ko e ngale mang ka afiti ka ngwa ani aka ng ta ta a ge sin ka khoma khobe ka ka ngwe fiti ka ngwa ni a ta ta ka kha ka u ta ang gita a ju chu ani chwa ka di Agita sing kwe he kalimang agani gising kwa ang mga cho ang mga kwa kurkurte ang mga cho ang namchi megete o ata ang mga cho. O magagi kwa gaya khavun lek. At agita sing tege aka togwa toga kakakabag gaya o maga ang. Ang agantang mga ganda kurkurte ang mga a u. Kaya kwa ang mga kama kwe u ang mga tenini. Kamang iwa skile kita kama akum dia a. Ha ngwa wa ka ng angwa ang nga kan ngwa re traite ni u a raka aga aga ni kuna ka kwa khama ga nghe a si chi ge a kwa si ang bi u kwa ng le mang ka gito ta aga kwa alar ng le mang ka gito ta ko tu ge kwa kwa ng le mang ka gito kwa ta kwa sa ka dobo ka ge ha kwa ri yu la kai kan gita gya ang ng te kwa chimbu se in si gi kwa ng gi chimba e ama a ke nga ke kan ng asim hi wasim tu mas nga la ki ang ng ng wang wa tu shibitali ng ko e dogo sing de khala ka ke dogo sing si gi sing nga wa ke kan kwa so nga a
ngita se de ke ke ka wa ila khe khe ka thota kwa affectir u khama khwe chi khwa khisi ka kwa khama ama chi godi chi de tamaji kunung mukuge ka kutoto ka kul u thawa chi jelasun faral ga chi ke aba chi de he chimba e he ama kha kwa dawa ke agu ha se ke a yula thota kwa khe khama khwe ka ba chi jelasun ngo atu muku ge ga ngo atu khwasa ko ehe a cho o sun kana tam na tam si ting ti de ge ku ha ke check up sun ayula monitor ti ayula kwa gu o kwa hm hi ti si ge chu a khwasa o kwa nga wa ge ka van ga thoda ko khama ko u rixi ya ge a complications ke abu kanga ge ta kwa wa mti ge ge ka wa chi ge thago khama ko shu ge chimba ga chi kwa khali mkha shon ti ge ni khona ngin ku sing hi ka thema jila ngam nung ge ni khona nga thema pe ngam ge ngu kha wa nung ge ni khona wa ka kru kru masi kam ko hwa sa wala sing chimbu sing mha ge ni anga wa program ge dang ge ta sa fita ta dura chi ge ra sa ke program a kalu to ke mula msinga ke Ya chuan.

Azange wa moso nga nse ngamke umuli wala kwamte ke yao fika wa 34 minute ke konke radio XFM chimusi mula gita kwamke mchu angwa journal a program ka khisi kantini ke ke nwa ke ngokong wa mke wala sinki ke tswang ngamke ko ke le gom kuma ke konke radio XFM mama temge twisa mukuki ka sa ka ngosi kangi gi ukhama ke qhika ngihwa yula qhiqhi ngita ngithi ke qhiwa yula qhiqhi gita kwa akundisa qhonqong chimba ehe yula mhage kwe ngkhama kwe u angqong ka tshusi ngisiya khama ka ka gya fitika ka kuba gi ka ngu ka khanqhe ka ikansi gita kwa chwa ka ke silent killer tsatsala khonqau tamgita sinte ke ke qhika ke ka kontene tlhokwe na khama khwe ba ntse ba ka ga fitika ka tene wa tsike he a kuma kuma ka gang o a ngong ka tene o a tsa wa ke for skillende gesondheid probleme so ke chimba nka wa khama kama a gani khuna di kama wa a tsing gani khuna ka thwa tsa khama khwe wa problema ke later ke a tswa ke ka tswa ngota moku ke ka kwe tshusi ngi u ka ka ngwa tu ka ka ke khwasa ke for di titi chimba e ha duha ke a kuma sing hi uka wa tsike tene ge e a khwasa khama ke wa ke a tswa ke ka tswa ngi chimba e ka u a khali a kha son di titi gani khona wa kang hem ge ke sa ko bunga anje kam cho a gmin anwa wa program ge sun tike ke chimbu sing ngim ge sim ge e khama ko ngwa ngi wa September awam ke sasa ang motu chu khong o kwa sasa ngo tim gi ngi kwa ke skwa afitika nga wa tete ing ho pa ko si tete afitika mo ku gi kang ho ing ho ke duma vun sta ka kama datum 2 September ing wa chi lima gi ta wang hui ke donor da datum 3 ke September tau de wi si chuang ma freda ka ge datum 4 September wa cha em he sasa ang hutu chu khong u kwa mu ke ngu ya he wa September awa wa kang he ge gem ki kong he ma atwisa bunga ku ge chu kon ne wa na kwa chim chu ag ang wa kom ko program ang ge simten ge gwa chiga me ge woli matine atwisa mu ku ge ko ge hana wa bunga ke chim bu kim san ke chwang ngo chim si ma gmi ang wa program ge ta sa fita ta dure chi gre sa ko program a tlotom ke mulang msa nke ya tsonng

alesriya wa muso ngase ngamke muli wala qomteke yal fikta wa 56 minute ke konke radio xkfm chimbi wala gita qomke katan spam imanitan atome mo uchi gigi kwe kama mula ngin kwa chigde hewa 12 irin ewi kawala chigigi ang a wa 12 qomteke chimbu sinilam chigigi kama program yang kya kawisi Wuli ng hewa 12 irin ewi na kam chigigi kwa sa atuwa 12 irin ewi program ngay tinigita kala utuam ke ko ulilam ko kawisi program ya gaya kwa mkiti bunga chwe sa atuang king hey chibu sila mukukwe alegaba kumagi kongke radio xkfm tini atwisa mukuge kasaga ke ulang msingha ang kia chwa ngang chibu si ng mat amati ke bunga mo hege ko ke algum ko kuma ke twisa mo ko ge ga sa ka khisi ke ngo ka wam ke chimusi ge ta agum anga program ge ta sa fita te wala chi ga kam na gam chi ge ge ko sa to wa dol fir chi ge ge ra sa ko he program ne ma chi ge ge he a tala utwam hum

FIFA ya ngule nne ngopo bola ngutlo ka e ke kunisa America ko e ya South Africa ke Spain ka ke vanga ka ya ke o he i ke tsa tong mo ko o hu de ka he wa ngule nne ngwendra khwe e ke tsa tong mo ku gciya ronde yang he wa singi de ma tene a tong ka am ta ANC ngaleman pleng ba yitene o hu hana yi ti tro e kong ke hangula ku misi ta tsami ya nge si ke tlo hu political party wi se se yi ti tro ko hu ke municipal hangula ka ngwa ti gi gi o hana ke wa Frida ga ka ke ke kong ta ANC ngaleman khabita igi ya IKC ikum teni kale ofi ka khuna i ke hana ui gi hm teni kale chi gi gi ang he yu ong tu wa parte an de ke chi si kang gi ta wa technique gan la ya hi ge ak tak thum ko ti ke komisin a yi thu ke chi si kang ho wa ta ein chin a yi kang u hana ka o matleng gi bengu an de ke yi ngel man kwen ama kama kwa ofika ta a panga kama kwa moko ohsung le ang yuwana ya kulasim ta nordwesi a provinsi kanini ka n igeta ko tek kama kwa ti ke 1.6 million aka hektara ke aka ngai mi tuang thoga ene ba ki kuban ka i tokwi jela kama kwa ke ka he kwisi gya kala tu kwa ka ke da ti gi e ku ke ngun khama khu ya ti si si ta yi he ku ag da ka kalang e ga panga ke da tok om ge nord wis khuna an ngda ki da yi he ge ku ge na u a ina ba ki ben hi ka ti gi ge tok khama khu ga ngi ka vanga ka el nino ka si gi a kham sing ti gi o he ku le ku khu khama khu ti gi ge o he dai ngukwe tola khama khwem ta vanga aka khau yang he wa da ku gi ka tola u ka si gi kham sung a ti ga ni ni ka twidi sin drin tu na kha ka gi chu khama khwe na wa yin ko ma firi mel yuni aka hektar ka am ka e ku ge ku hm provinsi ya ng ka si gi a kham sung si kin he da gi ka wa kani ka ngu chu khama khwe ka ya gyang ya da ki ngul ng mandala ka ong plin nga ba yi ong hanai kwa sa ki tani ka ngum tora si American a yi hofu ka ka ki hana ka ngu i ke ngum kang he uwa sal yang he uwa vete si uwa ka si gita kwa ti ka ngu ta kwe he viko ma ka he wa vete ang gagu gita ti ka ngu ta $400 million aga proyeke tenisi git a kham sing mo ko ong to wa president donald trump ta chibisi se ka ng yakhi han yak tang uite ge proyeke ka ng ya mitati kai he khogde a chwa tu bis na a hatu na ka kaun si ma ta o to ta trust yang he ko ku a o u mali ye ta kwen amin e da ki yi ge ta du sing mo ko ong chibisi si to yunga ke tramp ya blewa ngagi ka tam gi sin ga gani khuna ke blewa ya he wa veti suwa khwa ge chinji ke kang he si gi a kham sung u ke chi sin ka ngo jala u ke sale ya ng gi ka he si to ge ama ge chi si si mukut a jan ge yin he wa kongresi ma si ge wala wa yin ma sam kong ge khontalim

Saisuna wa musung ngsi ngamki nguli wala komtike 12 fikwa 18 minute ke konke radio XK FM ke ge komke wala ke khamem ge ga amqoqo si program ngiya komke che bunga chisha tungking hi chimsi ki chwang mukukwe ale gwa mqoma ke konke radio XK FM tene a twisa mukuge ke sao chimaga ge o akhali kangosi gi kwa ukhama mphaki ka tswang ke ha konga omke persoonlike dul hu ka gi ta ukhama chige ngol mang a gi kwa ngwa tu khama khwe wa akwa ke ka tswang ni ma si gi sin kwa ka ge ke he kwa ka ngwa ka tu vindika a ke ka mki ta sing first kelente soorte dul hu ye gi hi gya khong kwa ka tswang ngol mang gita kwa ukhama wola ya anwa kwa mangba ukwate tigita anwa bi planti ke ka gika wa tamaji ak ya ka ke tamye wa mti gandi kama wa tigika kama kwa awola a fokisi wa katema agita kwa sing hi u katema ngu hata katema kwa katikika kakaba takuna gau u topic agita wa atike he agimwa uma ukham specific nti wa tikka ukanga gikwa akham wa van fitika nqa wola wola wisi tike agimwa bi plan kuba nga kukwa manqwa ka ke wola ke ukwa ba akham ke mgike fitika nqa wa nguli jem in September ang agita ntike nqwa wa September tike tike tike ma ang batwa mi tswa ke ka tswa o matunke ma fitika nqwa ka for ka makama December maging wana ka igika igika tusi van tige ka nga ke ka gikwa kam wa wola wola gagita akha u kalama nga kama tige ha angwa tuwa korte perka okwa ngui kawa tige ha angwa angwa tuwa ngui ngin atwa nga u jala u di kama tige tamaga wa lang te perka tige he anwida ha ngui sung kama shimano sin di ngui sung even atunke for end of the year awana ka tusi di ama afitika nga waka wala indi ama kwa aka ke musa ti gisin ke ngal mang tene ge he kwa a vindika khong muku ge ka ku wana tikem ga kwa ngwa uto wa khwa ka tsong a ge tika wa bislit ni mang ya em ge kwa u ham khwa ka tsong o nke he ge kwa a khong wa kang a ka vindika khong ka wa perfeksi mkhisi ge ta ge a tike he a ka ge tlo ko itu a tu khama khwe tsi a thwa ngwa tu khama khwe tsa a thwa ka tsong ta atu nke ka gengia a khoya tswa ngota maji an khutwa ka ka an khutwa ka ke ka nine kala ngwa nge ka nine kala ngu batu ai chika nke ka ge ka khuha ka nine kala sin hotu wana ka tervel chi gisin ge ke he chi ga age ke a khuwa ka ka khuwa ge ka kula a kundisa kwa ta ngwa ka sin chi ga ge ka wa chi kokuma chi da kwa ka te chi par fur ka ge u a wana katoshi kola kam gita kwa wa 40 40 ngi gita kwa wa nke ha ge nka nke tige ola magita otaka ge a flop kwana a ti khisi khotro din li tawa a jiga ge ka chi angwa a chi aga ge ga wa da ka ge a de a li tawa da si ge a flop kola kam kwa nga kama kuna tskan tskan ula mag dugge o kata ka tuba ajala ta ngala ga chula ta atle khabi tuwa ka ke chibosin hini nila even for ka ke gige bekhen na bi plana un mtrote ni kwa fokisi wa end resulting a tratung na je na ngaka ne ni kala gige fitika ngwa kata dukha gige wana ka tosin tetena nka ngwa tsitike wala kama utawa tsikanta si asimi mgita ngere chi khwa ta dokha kwa a jats khama khunke a foti ka gya o jala a khwa ke ka tswang chi khwa ke kai yi khwa me hu khwa ye gita a a congratulate a ye e qanqa a ka a ge go jala chi ni si a khuma ti ga nga ti ka jala ka a ge ku ke wa ge ya e he a khumwa ka ke a ke a ka ta ge ya e he ha khuma ka ga tsi ma zi ya ka tswanga a tsiga tsiga nga se gitwa ngi tongu bolela a tsevan ka khan ur a ka tswa khan ur tsi tswa ngwi
tika agi ang watu kwa oka negatif aga kung kaya kamagam gika affectir a tika he agi trokuin kwi kama kwi ka gulit aga tika ke agi awana katusi even hawika e hegan kung gulit a kwa ka kanga a kamazika watike atotatu kama kwe fiti kaka even hawika maluluma na kamaluluma ka agi a o he kwa ekwa aga gulit a wachu si kwa si ti kwa da doka gita kwa si kong ka agi gulit a waka la si gita a siya a ta agi ke ujala a hanta ki ngule ki kong mgita si tiki mkaw kama kwe mku gika ku jats wa kwe mkwa ngwaya kwe ke kwa ehe angul gike ukawa kamazi kama ya angul khamini gya ujala atuwa kagresi ngiti angati ka angul haki utawata ka e kwe ya cha khutia mkoko tu singa kwe jala si kuna ata mkwa tu nga kwe ki kaw si kuna kwe angul ki ukawa kula ka akama ya tisa nga tini wa tiki tini gikwa avindika wa ke mku gika gulika chika angwa tuwa atuwa kika chua ngang akachu ujala uwa kangul tini kita kwa wa distractions tigi a treki u a andah angwa to chi ta first kwa nga e gita kwa chi gage ay mato ka e ta treka e chuga wa kali tamang mami magini hukong kwa hong uka e mangwe e ngwa utu halamang kwa first kwa nga e hamunik gaya ngka e ta masika wa halamang chi gising kia agi ngwa uta kangul ki angu teka ka e trik a andak teka ngul ki agi tu ngu teka agi ta trik a andak teka akwa akula wala takwa angama gini kung hantir uko ka balans kula ta cisa nga cisa kala kantin gita kwa vindi kawa kong ki tike agi angu wa utu ta muku giga sing hi uke ehe agi toku kwi kama kwi ka am atung ki muku giga guri kaka ka giga wana katusi van agi ta ngi tike guma na guma kuka tici fer andarang teka tici fer bietarang nga aka kiti katit kan kan van nga ko tsi ga tsung ko ka wa a person la ke dul tsi ke agi an ba to a tswa ka tswang he a tu gulika a tswa ke ka tswang ka no si ge ta tota u kham u kwa sing hi u tsike he ka gi u kham ko u kwa sho bislet u mtima tili tili agi ta ba to a tswa ke ka tswang sing hi u ka tima tswa ko u kham ko sho daga tima pening nga wa geng ha tika wa negatif aga chi hagi ngay ka chi gigita vindika a atepulila u ofu gukaka ke ang distractions ya guka ang wala wisi siku mutu fear ang ka wa ang ege kanguga ngama ka ang ke kachi hagi ngwa atu gulika van geng hige ang ege hige aga a chika magang lita wata ota wata wata sasimi ang ka ang ege even hawe ka mang lita wage sasimi at least make probir tama ko ngi alo ko ngi maki probier ta ko maki rekom maki rekom ta ko maki ngulita wa maki ngulita wa van kawa dial fan kwa chwang kula chi bisisi ka gesin a o ka go bisisi sin ku ha perfect ge ka gesin ke a kwa twisa ka ge ka wa ta ge ko he ku kwa o no ben ba ko a ga ngulita wa ta mar guma na guma o atine pandinga ba ko a ge ke ta ba ge chola kichwa e ku kuma shwa ge ka anga baka ke gan atege kwa age wa wona ka tusika ka wachika e ha ka tili tili ge thoku kwi kama kwi ka wa ka ko ma si kem ko ma he a an mudar a kwi ge ko ange ti musingi chwang wala sin im ha gmin anga program ke gan ge ta sa fita ta dure ti ge sa ge program a ka lu tam ke wala musinga nke ya chwang e ka

Malaika ai moso ai gege amke mwoli wala komte ke 12 kama 38 manite ke konke radio xk fm chimusi mwola gita komte ke katang spam ke manita parme tene hagge agum angam ko program ya ka khisi kam gi ku ke le gam ko kuma mge thwisam ku gi ka sam ka gya u khama ka ngosi ke gya u khama mchwa ke ka tswang he ke chimba e a watu muku ke ka gulika tika a tu gulika a khoko ka tswang a ka ke ka kuchu for better one he mazin halmang ti gisin gi ke ti gege ku kwa a vindika khon nti wa sesima a pringa wa again khon sin he u ka ti he a kage ka kwe kwe thama kwe ka a ka ngulika muku ke ka wana ka tusi van a end result hawa che gi tola kwe kama ko silvan hale nan hale gi to ko wana challenge team a gi ta wana che ke ha gi ngo o ka chi thwa a ngli ta ba chu ga si gi ka ngi kama gi ka ka si a hal mang a gi ta ngo chi ta ka gi sing gi ta kama gam ke thota a trek kama khoya anda khe a khwa a kula balance ga ngo kop u kwa o ngal mang ferskwa nang khisi gita thota agya a angma to ka eta ka e khe akwa angri tawa tamaji chibi si si ke thwage ka chon do kha gita kwa gya ka challenge sing ta kan e ka e paning nga wa agin kwa o ka ka ka khubu a wa sing he o manila mso chi si te kwa ma angku a u nga wa ka muku ge ka gul ka ka ge ka wana ka to si wa ko he ka ngosi a u khabu kwa wa ka ang he tini sa wala si bunga mchag ngo program toga lu ke sasa ai i chu thoku wa sasa ngo ke ngo ya ng September awa a komisela du makam vun staha datam 2 September awa tete ai ngo kon kon si vun donor daham datam 3 a wa in wati le man ewi ta u datam 4 fredaha agita wa dewe ewi ai chu thoku wa wati ke sasa ang hoto mugu ge ga gwe chu thoku u kwa ngu ke ngwe ang wa September ke wa wa ka antini ngwe gemi ke koma thisa bunga mugu ge ga gwe kwa ngwe wa chimusi ntini gira ang wa program ke gang muha gira sa fita ta dure ti gira sa ke program tina kru tom ke ulang msa ke ya chuan

Ahí vi como comisi es que ocaya ta teni que hana kangui kai ko ge jela kama kui ke na ke wa pala pala ya wa ke ANC ahi vilong sanglupum ta parliament ahi veta gani kona ke mana hanak om Michael Prince ang dagi guci ke e anarteng wisi se ge ke hana ta kulachi ka hi ge he kula kha ta ki ya to chi sing vi kwa ma kang ngon khale ka bona ka khula sim ta Jacob Zuma ya starteng khotam ni ge ta tin a mani rang ke gang hm kasti kun la ku hana si si campaign pe yi o hm ge queen ofanko uzlak anka veta ta tisatuka hiki kama zuma ino ki takak au ki president ta bombe ki sikto ki mangwasa ki kampepe ki chalui ing hi won takak au ka wi ki fesa ka hi ku ki gaya yi ku ki khamsing u chibisi se ka ngotwa u ta si o ka tekanin yi gitan da ki kampepe ta tochikigi ka todoka apanga kawigi akhamsung uk a vikomak ang yak ye ku ge panga khewa fi excuse vi fi ka ai amnesty committee etene khewa director ngatang ke statut lo mosu besak am kang oi hanak au ke starting igni khunam zanele man yi angandegi yi tenin la ke vetang ai vikoma komisi tsikit ahanam ya anganda ki kampempe kawisi sik ahia gi a o to akujela khama khwe ta kawachi ki sit kunwi sing ka to hana kastikom ta afrika ya gani khuna kawisi ki akham sing u ke bolam hu hana ke ufin gani khuna picho mosimane ka kang si kya hana ke chalo yin he ya ge wa ufin hana ka je ke bafana bafana ka wa ka ihi vi ke dri ya dang ke kang sit african e bola fer ina khang mulin ka it friend committee ya ngu hana chalo yin yi ke amam mo si mane ka ti de angu jeli yi kho bru sit ya ngu si chalo yin ya ke ka ihi fifa ya ngu lin ne ko po gundra khwe bola ke skin ho america ka ke kom kwa iya South Africa Hispani ya ke tuisa moku ohun chike kukale ke kulisa ka wasi ki akhamsungu South Africa ya chilika ya ke tuisa lenya yi ta musimane ka ikawa ngatsa ki ka ihi ya khanidu ke wana chalui ng moku chibi nga ng mandala Hispani ka hi wabafana bafana ke ufin ka gani kunam taya tani bafana bafana kawa ki watu zintini ate chiki tu zintualafu ufini ya kiwe gika hana yim safa ta mosi mane ike jwa kama kwe nga kika ng South Africa o ike ukaya kika ihe South Africa toki tuisa kong hung tu zintualafu Africa ya ngole hung kopo gwendara kwe ito tuisa kong muku ohungu ngum ta mosi mane ya vikome aki kakani ta kaninika ng bafana bafana kana chitga gita pala pala ta a yi ke ngang hi chitga kuni sa 2017 na ke Afrika ya ngole hng gwendara kwe mku singi te mawa gunya ke korosi ke ngu ya ya ngam ay korosi kau aga konda kawasi ke akamsung u ke kuli ka ang chitga gya utwa kama kwa chikaisi ke Himalaya ya gani kuna ta ke gmutong desin dem ta kaninika ng stani gita at to kaligi tulu ka khamsung u ka wisi se ta nui wa fir desin de ji twa yi e stani gi kutro ke kakaya kwem ta chibisi ka ng gya sit Africa ji twa ki se zi honor ti ji twa yi e kaninika ng yi kutu sa kaya kwa ng yi giyam ta kwasa vikwa ma kakaya kwe kong se zunor ti yi ehe kwa tusak da iga uwa gani

ke ton ngeng yi gya tane si anchu diwi i manang wisi se moku o hongde khamsung u simani cho apanga moku sung o se u yim kwa savi ko mpanga ka onge Nepal kanine ka ng ta chabu hm i ng ta a o u ke gan hing jing kwa isi kwa tuisa moku o hong khamang de hani kwa sam ta tong yalav desi ni kati kwa ke ganika ng siki tuisa moku o hong nga ta kraha ini waki o kwi ka kwi ka fiu hm tani gan hing jing si git av jala kem ki tam kong hong ikurasi nga siki wala au ha dwe masam kong hong ki kwe dam ta kai kram gita kang angawag danang kem kong hong yin hewa morosan ni wim

iti anis jam deisa neka siyoka tam no gwanam kaha anka gyao tikuna fir deisa na gwanam woi tabem no seisi sit Africa kwe am takuna honor ti di kwe am ta siyeku taku anka sikiri ki kana tim no kwao kuna seisi honor ti na asiyeku taku karo ti na kakaro tim kwao kuna ngana napo soka anka brege am ana ahunga de temakana kana jawe kunka tim no kan karatia elf lesson de kwe am ana kharo kutaku akhoro khatam no anka geji khoji tanu tlai ku he takabo di kona ka ana hunka de tem akhoji tinta chaka kai tikha bori ku cham he fire cham xka fm ki takono te stakhana komo gwem.

Ona retention o he ta khono nya ga FM tsama tsase ka temono teketwe xama kota kwetwe ni 6 minutes nge gwa ha noite Reinhard Kula Beka Punda xa ntseone sa ke den sta ga so xa we kung tswa sa noite datum a ka di ke in September 2020 ga ne ncete mo lente da ga ta teqiye di tsihe ni tsane o yo ka retseone sa ke ntse no tetwa kwetao jama sate o khoshe te kya ba di tsise ke ne te ana gwa di ama kwetao tswana gone Oscar Kambinda mtlae kweti a tlae kwa asiye kwetao temu a gerie di tsamtse ka dikhusi na kwetao ya go ene rado skite twa kwe te o tlae go go jite wota jika ne ncete a ka di tsehe in September 20

Unaritin siyabeng o tahono niyaka FM. Tama kaiska temune teki 23 iriek ama kwahan owen no palesa dati tite ya chane ka wadin an unyo karakta unisa kien tame tek ayeku twaraham ne ngwehe te unika wete tuwa kweta ukaiku dati yavanata te ngo te hu nga ukoji ate mu te ukwenye chike te tuna ukwenye choka mu sabe mkwane te tukam chike an te unisa nga makwe tuna ukwenye choka huwadi mu ate mu te ukwenye chike ne te te hu nga ukoji te kaisin za kunga atewe ukoji te mu tunu te ukwenye chike te hiya kwa ukoji na hono te mike September mki nge jiti o kwa ate nge e jiti te kwa ate tunu cha kuchinga kwa kwenye cha nga kweta umu tike kuchinga rati ngiyeti akha ngwekwa ke ndewe kuchinga tiki karate cha diga chinwa kweta umuti do tete ukwinzi ke temuta tsume cha mu sabete ande u khujite tsena tsihi ya koreta kuno tsakce une sa kunwa tete cha jama na tete cha tsunu kwase nga nwe jama siti ha tswa ndewe tiki karate rengeti akha ngwekwa ke tahono cha kuno mo sure cha kunwa tsonge u khweno cha kase ndewe sure tiki karate nda ire tahono cha mu ga kentse o ka sure ndewe tiki khate ndi ukwana ke sure tsonge ti kunwa tso sport stama ndewe ukwana ndi utshaka go di sport ke ti class na kwe jama tama ndi utshaka go dzinwe jama se ke ti class na kwe ndi u ntlaba go dzinwe jama se ke kwa koreta kwane te u kwinji te di gate kle u ta di te di gate manda ta ti no cha mu cha nya te go tso o ka maji qobohe tsa o kwinse ke yaka atreta maji tsa o kwinse ke tseka go tsi yaka atreta kwana ite mothi ya go tsite hi ya go tsuqa mtsi ka tsuno jama o tsa ke qantseone sa tsuno twenwe tsuno kutinga o tsa ke qantseone sa tsuno twenwe ne tsa di gatsi wo a tlhome a kutinga si o tlhae ka khwe a kwana dzika temu ntio te September mo ka o tswati e te kham tswara te kwinse nqite ka isintsa uya te nqite a

0: Akhana Ukraine katina aka tukwano twavu kwe ankota Resland ka wota kamzika ke udoropa Kiev ye takhono anka okingwe tu okingwe nga odi adi a ballistic missile ka siebe kwen ota na aki Kiev ki kwe aka tisi Ukraine su o ana stumira di dawo adzawo ku te kon kwena amisile ya kereti kamska ikai kam kwe mu te kwano koma kam sika hisana ti aki ngceka feif e sai si ka ku gwana mtu ku ha resland e homol te ka ti ka wot a kiev se de berga mister a vitali kla klachuko a ka te kwa khanu ngce hisana ti khuji a te ku tha ka ti nata a homol te ji khwin anu ku ti nguta kwe a ya kheka mo go ka o teyo a re te bo re te khiri ka nno no ga bana te bo re ke ke sa nyen 5 ire ka mo te o nyam bo re go mudamska xka fmk
1: Onin mazali to mong ga tagang mi ng hiwa fir irwi ki xkfm ta fir ki kwa 5 minute Pili melo ki ka ili irahi ku ki sun ta polo nga ki open baravik kwa maha ki nuwert ka pulgani kuna fu fe makatong Aje kwa ekan hi ke ngama hi ki gondra kwe ki posim yang ha wa speaker je ke awam ya gi ki kong gi honta si gi di tagi hangula ha gi speaker yang ha wa provincial ki ka vit river ki ka wam ya jumla yang hi wa norin klasen ki ha o ya kwa yang hi ma o yang ki kong gue ele rai khalan bo ki ka wa omgewing sake hi ngo ki kang wa butu gani kuna kiti ya humgusum hiki aki kaku ngudiwi kahana kaku hum kwa hika kikama sungi nga ya ki vikuwa makangki kachwano makatong yuli ya kigia vikuwa makangka ili er kikaga ta ya giga gia ya vikuwa mam ya ki okuita ki primira nga nuertkaf kikawa zamani sol aho chunga kanga o departamenti tiang kika giga gawachu kanga o ta kigui ta okuika ang hawe ka ang hising ki nga wikiti sa Seoul ya tuwa ki kamakam ayin siye ki sekretaris ya ang hiya provinsi ki wa deshi nanga ya okuita ki makatong aha chit kaya he vetri vergani kuna chivisi siya ka impali ngoka ngutuwa ka ya ang atwi sa udzala ka Departamento de Guaso Otia Gung Hingwagi Lugalo Kanina ka ang higi at kamsang kawatiya nga sige Hujala o ke Bontebok National Park Gani kunam Kasulin dam kang uli ki Vis Kapu Kang hito 12.3 million rani ki kamahali ka giyakluwa Parke ang kiko kama ko ki kang hawa Bride refir gani kunam ki ngay Kya may kukang ki kachong ki dam ya Higi hangi hana khula he du ga ngi gya he ki ta kha he kang ki o khula kya lu ga lo hong khai si kang ha o sa le hang he sang kwa o ga o ga ti khag ga ga o yi u tsa picnic ki ga lu ga lo hong he ngo ki ko en ti kha kwa a ka wan mana kwa ta pa lo hong ti khai si kang ki ki o sa le hing gya se zi ki kam ki ga lu ga lo he chi ki kwa ng hi chi kha ge kwa ang wa ga ng wa ki ka ki ki to ka ni ne ka se khun di du te ki ng ga ki ka si ko tsala u kam Zambia ki president ang hi wa ha ka in de hi chi lima lu sa ka ga ne khuna ti de ter main se khun di du te ki ng ma ka tsalo ta Africa ki ka ng ng ki ng ha mai ki ta man mo ling ki ka ti ti ang ge ga ga bi ka ng ki ka tsang mu ku nam Tengawa ang hi a ua opozisi ki ka ngawkata ki ka wa brain mandubile sumana oeng ku ki konski gwa te ki tina wakan dea ki ka hea uang kalas ki kisela ya ki tula ki ka tu o kang ama kwe ki ngula ya ngkwa agi kala ngay ngwa ki chimbu ki ang kang hi a ua tika igi ki kundi sa thoma tiki hangula ki dihartin ki a khestisim Zambia ki ting ngaw tula ki gya seng a ua gya ngkali ki ka hawa ngole ka ha shina hi ngwa ki fi isam ke kang ha wa i tia ka se kwa agwa ka dang ki gan khuna ku e ya thi sa wana ka hi awuzala ko le hnte wi se ka on i tseli ma hi gi gi tsaya ki ka en se khlin di di ki hangola ya ki tsali ng ha gya nga he ngo ge ti khai e ola ng e sing ki kwa o he i gi gi ya kala kwa hitu sisi kangiki kundi sa ifasi.

Ukraine ang akal gani kuna ang chikwa to alfo ye gya ko etiki mono ki sula ki kahi reslan wofsa ta nga Kiev ki kawahi ngwa ki lugalo gen kang hegi ngami kuli khlendi ku ki chinghang kwe kain kaya suko chingha swing chikwa ki siyeva yi nghe Kiev gani kuna yi ki kula kya Ukraine ki ka chikwa nghe ku ki panga gwe chikwa kwa agoni hi ngwa ki ngay gi kwa akham yi nghe tau ki ngaw kain siki ki chingha ki lugalo kwa yin kwa tumpanga kwang ye kau ki ngawam chiu si sikang ko mon gani khona ka ki kundi sa ta ka u tsam a fe fi ga chang ki reslan ki kang ha o chi a ge ki kum sala ki ngang ki ka gam ki yef ki berger mestra ang hi wa vitali plikcho a ha gyan ngang ti ngang kang ha o chi je ka khlen di ga kundi sa chi ku pulung ga kha ki kang ha o chi ge si gi kwa u zala ka chi ha kang ki lugalo ma gi tsam ta tan kang hi gya kula ki wofstata ka tsisi ngong ka ntota kuki khali o tiki ngasi wala o fa if irum tindi da sam enngi ex ka fm

ona retensebe o heta khono nyega FM te a Sefi Dixon Janet te kha wa tem ne tsan o yo kra tsone sa kyen Sefi Dixon tsanna te kha ku tshwangma firi ri bori ete ki khara kha tsan o yo kra tsone sa cheka di Reinhard Kulabeka punda ara khus no kwetao ya gwa hane te de gwa kwetao tse sa nngwe xa ikwete ana gwa iqoqo da teqi yeqwe nngwe xa ikwete mo di tsane o nyo kara tseone sa ke nngwe xa ikwete e kamje a te maqwe kona iqhom a di kwe a di te o e kamje o ka tsaka a di te o e kamje o ka kona te mo a qhom e kamje te go gwane te ana gwa te o tsana xa yenqano aba si a gwa tsaka gwa te kwe se ke xa e go tshwata ise ma yo gong go tabano te ke xhamno te chom chom sika akhonhe a saka akwarajika nge xa ikwethi onyo kara tseone sa ncamrado sikite xa ikuchwaqwe te ke khome xa kwete ke isintsa kunta kona te mote xa idzaro xa itamite khotsite e kamtsu o kanyamte xa sente e kamtsu o kam na khono te kunye te ngatsu o ka te mote sika kuno kunkhwenande nokunkhwena yamntu amateqa ekuchwano temu a ndancindi ncekamakite xhamadreta akwanajika hitiyo temu te ncom ncekam oka cheka di kwin ancam kuka kwinye kwetawu te kwin awojamaka kwinye kwetawu te di kwin am kwana ncekam soka temu tsan onyo kara tseone sa twen kwin a xhamako netiwu ncekawe tiyabanata ka etetwa kwetawu xa ekutam temu xa ikwakwetawu te ncekamjike te kwana temu xa ikwacan onyo kara tseone sa kirini tsan onyo kara tseone sa cheka ncekama ke kwana icucamjite cam woxobecuno xa ikitwaka de jawe tsa xagorogo tsa siete came tsa xweregwata tsa twanga kwetawu hambe cunande kuya icamsi woko xa xa ikusika kwana xa ikuwa temu khwe ekukaxo khwe akukaxo xa ikuwa kwana tsa xa ikwadibene tsanata akwe tsa ucusi kidimkhomo nata nkwe atsa tsika deta kwana tekite xogo acokhwe nkqinwe nkqinwa gwata xa rhwata anza yere rhwata xa iku axiwa haveta te cucamjika xamaqwe abane xa ikutamite rhwete mucan onyo kara tseonisa kirini can onyo kara tseonisa tseka kona etemu akutsha xa ikuchwati cukhwi anu tsa ago amkhoma tseonisa xa sinakucuno tsha okadima nojitsha oka amke am okadinje tsha xa sinoba nkandincita rhuwa amuaqwe ncita rhuwa examaqwe temu akwanajika temu can onyo kara tseone sa tseka te xa ikute ncekamjike kwana temu cumanta hereta rhwako cinta rhwao te cumanta hereta rhwao te can onyo kara tseone sa tseka ve kwana ncekamjike xhom xhaqo rhwe xa ikuwa kwana te cam ncomcuno to xa ikwakwetawu ncekamjike te cameto ncomto koka rhuwe hiya xa idi akoka totwa cam te nanu ncekamek eisintsa kuwanamrha kungwata kera teko kwana etemu cuncekamji xa ikwakwetawu teqe tsicanthiyarho je etemu kwana nakwetawu kungutshwaqwe neteu ncekamji cucamji kacuno enete ceunisa xa ikwagxwabe xa ikuwa temu khweki manu xhaqwe tsacena ncejawo kadi akwanajika xa ikutamite rho etemu can onyo kara ceunisa tshekarho te xa ikwakwetawu te teu ncekamjiki tsacuno rhutama muto swe xa ikhwenandini tsha aka to are heta ikgo icuno ti utawu soka dinye yo go byi tihisa kyati heta ikara di kwenyisa kyati cuno ncixwa ngqweqwa iyata qwa akwarajika temu xa ikutamite rhwe kunye ancomaqwe to ncom kwade ato xa ikwadeni akwarajika teki yecamjika muve a tinqunrha aqunga rhwatani yere rhwatan xa ikhwena xa nde wexiwa anande xa ikwa aa xa ikwiko tiko te itatini tiki yecamjika miyaqo cwata macuno boraka qarako yanu tsha nqwa ndakungwata tsha ubora soka tsha kiya ikara wokrenatare temu kwana ebora so ani soka tinqita ikgo zicucamjika tsha tweni kara wokriyakwe ama ncete xa ikwate ikhwarha cucamjini tsha saa wokriyakwe tine tsha nqa aa cuspani yencinceshi kawinade tikyade veti khusi nokwetawu sisa bora oka rakhono tsha nqa aa kwinki kyecamjika wina anentsha cuite igqobe etsheka anentsha cuite igqobe ekye anentsha cuite igqobe erhunceji tsha wokwe tsha uqhwaxa mceji tsha wokwe thabanu tsha nqwa masenvek eisintsha tsha kun tsha tama exhomako dzaro kwetawu tsha tsheka rhwe esi ota cunceti tsha uspanisi winakwe tsha nqwarha
sure ka qara kwetao yano sure manata kunwa da cha kunu nqako ah ti upende jitwene iyetveti ke nqawe nqekeri jitini sure ane oka taono tsanqa ah ajikeri jitego jitsakunu wogo kunyeke cha tsuna khunka khwena cha khunka ra kwe khwena cha wogo tsune cha ncam khwena tabano ka ishintse cha kunwa da ya gate temu cha ikwe khwe xa sina kota khono tsuno cha cha ma cha kam a ngoti cha se na di nomu tsune atweno kha cha siwo ti cha mtsi a xa ikuti cha nyama kwe tao kya re ka muno cha mi a xa ikwe ke mana khwe ti ya kho xa sina kho akwana jika temu xa ikwe cha o hiyo ka re tse uni sa tseka go te cha ncom tsamji koka totwa go toto kae go ke he go te toto kae go dadidi avende go kone te ntse kamji ke te tsunomo tse one sa kae go je xhomka nyaqwe dza o huta mo tsuma dza o shoka qara go ita ho sino tsa qana ta gam dza o mo kunwa tare ntse ke nge tare na ta nte o go je tsa class na ta kwa go je tsa o dza o siki temu a kae go je kwana e tsutsamji ka tsak tsa tsa tsa tsumkhoma a ere go ita ho a sa kyate no ba nkandi ncita huwa a muwa qo tinta xa u ka ite ncita a tsiye nge go je kwana a dzi te u kwinji kunwa qo o je kuno kereka ka ta makutso kwe qara go ita ho yano a isikiti ya kereka kunwa ta tsun to koka kunwa ta tamane a ke to etwa go no tsa ngande ncitse ka nde we tsa xa sina ta aki a qita mfersi qoma ama natanga tsano tsakoma ana taretin qoma mi a amfersi qoma ncego jeti xa yata ne ti ukwisi ke ti muka rata no ti xa ncewuni sa qino nqama nata kwane a dzi ti saqo go dzi ti ukwihe ti ncumuka rata ta khono tsata matsami a ti tama ata qino ti muata kwane amfersi mqano o yo kara ncewuni sa tseka qino ti xa sena go sa ti xo go dzi ke hiate ne ti ke inhe nqa go rota aisinza dikta matikunda xa ikwe ke khwe xa sa xa kona jika temu akhe ho dzite hinya te tshuti am de xa ikuta di tsuno bisi misi tama xo khwe hinya xo adi to xe kam sikene to xa ikwe xa cha cha cha xa nda bisi misi e kunwa de cha tsuno nqakwe a he bisi misi ti go utsa ke a hamba kunwa de khwe te tswete khomana dan a ti tswete mborotwa di kunwa mborotwa hamba ncama de khwe ha hono tsame a a cha bisimi se kweno ajiti ho dzi tsumtsene cha wogo tsumkhwena yakho etsa o ka thia nako dung wa ko ya tsum tsumtsene dung kho ma hambe tabane cha cha sen ve tsumtse he di cha ke eng tsa wagwe ajite mo tla e kwa ke khwe xa sina tlo go tsa kwana ajike ka te mo te xa e ku ke ho dzao ani bisimi se ani sport ani xa sen ani kone a ho dzi a te xa e kuno te u xa e dzike nqano tsanqewoni sa checka te xa ikuno te khomka ku te tsomku te xheru xheru ku tsuma tsuno xa xa ma go sa hinya teni tsami a angandi ata ita makung a go zwo khuriwe se go ita umu na ata a tsuma tsuno a tsunqwa go ita a go ku tswano chemga khuri o siki to neti a mkhomo tsuno tsunqe se ka khusi na go ita tsha ya nqa e ngandi tsami ya tegwe ata ego ngoti xa sina tidino mu ngoti nqoma sina tidino mu ngoti ya urota vengwe gwe akwana jike temu ti xa iku tsani o hiyo kara tsewuni sa cheka ni tiwani soka ti garaka go go hitio te pota go go tao teti te u ntse ka mtsiki ntaga khomona tsa jeo le tsa ntaga nngwe yo u ita te xa iku tsa go dzi amuwa de kedzi kwane tete muwa go kedzi go dzi akwaku ntswana tse tsi ya tena muwa de kedzi tama go dzi akwaku no ke xa mtsika tswana kuno muwa go ka kwinya anje sinu subu go ta kwenye ke aje sini cheka anisi tuye dita. Tabano, ka ikujike cha kuno cha ukwenye jia keuka, cha swere ma, natacha kukuji akwana natare, takiri kuji akwenye siki. Ntacha ako kwarako kuno, akwenye si nge hae, cha si urutare, cha swere ma, ta hunu kwana cha. Kwa na ete mu, te utako na te, kwa unisa kumuka tahi. Te swere mata hi kwenye heno temu akta mchi khana tia ta sike khuji kan dango ji kwa ha nabano aku dango kwa ji khana wota ji khana jau karata na khana te achi karata nguwana mga te u kwana achi karata kia khaha kwa wata kia khaha te u kwana khana ungori kwana akwana jika temu kai kwa kwe kan tia kwa klasina akwana jika hitio temu te kai kutamite kwe yaka te u eka mchiki te kwenye tsuma nta khantsa pota go ko
tsakutsi pota ga onqoto kwane tsa muwata ba yacuno amqa u shoka ndewe dita ya kunwetereta leqa kwete ki etsa mjika muwe anje sin kuikuta kwane tengi o kwete tsetsi etente ata I karamu o tsokwe tsande tsogo enyama kweta o qa ikuno nde uti qa iko tikuira muwe e ya goita ata ntsatsu bo qa iko tswa go be kwane qa iko o ke tseka go khwe ka sina kwa kona dzika temutsan o nyo ka re sa tseka te tsam nqo mtse ka mtsam a hono tsuno to u ka msita ma nwa te tsam dzika to khomata kwa te tsam dzika u e ka msita ma tsa tsuno tsuna thwino tsa ko ga msura manata tsa dima kunwa tare ga mkase na nata I kara tsa ha tsware tsuno dza wa qokhwene na tadzao ane ma cha ke nka o ka tinde go dzi kwa go dzi tsaxa na tinzi nta ga ti tle o ka a go dzi tsena tse hi e go kwana tsika na tadzao sport ku nhe ku nwa 30 tadzao e ka mku nhe ku nwa 30 tadzao ai he ire le xa kwa go benxe xa ku dzi te o tse ka mtsiki te xa go be ga tsao tse ka mku nhe na tare to tsaka karatire ku go toketeno tshonure a ntwana ntato o kwetsire ndo dzi to kai dzire so kri go tama to kai ku tsande u hi sa kya te nkuriso o dziki a xa ku dzi te te te xa kwa go be kwana tsho kwe tsa tsuno xa nga ndinde tsa u teqwe tsa are amkhoma ndo go dzi ama ncam ndo go dzi ama kwe temo me am ncam uwe mama me mam tsanna ama tsantseuni sa ncam ndo go dzi ama ncam ndo u kwe musobore ama de a kuve tsa tsa ncuno a di ave ma uwe nga ndi ncam ta ndo u musobo gewe ama tseke qoreta tsuno ama tf ya mu ncam khure ama bora ncam khure te a kure tsa kwa ka go dzi kwe a kwa kwe tsa a tsuma a le tsatsa ana go tsukamtse ka tsuno a mkhoma a huwe tsa hi ama sane tsa ana go o nka ndi ncam xause aba a go yo xause go di tloma nka ndi ncam khrun aba a hi tyo khrun go di tloma nka ndi ncam bora go a nka ndi ncam rugby go a go yo ama ti xa tsa rugby a mo ncisa se ke xa kwa ka di kwe xa sen kwa go ketsa kona tsika tenya mo go tsewunisa xa ku a go ne go di kunya a ntsha kunwa te go tsi sport go tama tsa o xa ku timi ya kwa ga tsuno geu go tama ma geu tsa ncam re nde u kona enxe geu e tsa ncam kona e tsa ana kwe tao e sa ncam khuma wo ba nga ndi ncego tse kwe te u tse ka musiki nga ndi ncego tse a ncam xa ku di te tse u ka te u tse ka musiki nga no te tsa ntse u nisa a kwa gwe a dzi te u tse ka u o ke ke dzi to u tsaka we sendra ti Reinhard Kulabeka punda ne ti tsa ntse u nisa ke ka a khone ke tsa mjitwa kwe ta rado so ani soka tonde garo kuma nanga kwena te tsane chao.

lo u ngana ko ka hi ta na o chi ka ngi su ko a wu za la ki chi ga su ko a gha nga ng ka ku khau ka gi ka kwang chi ka ng ha o di in is ki ka tu chi hm ke pali ngo si du za la u sun u chi ka e pali ngo sun u za la ngo ka he ki du he ki lu ka lu kha un he chi kha a gi ya ka ngi pali ngo ka wa ka cha om e fa si Pilu melo ke ka brete ministra en ka ki ka wa ki irsta ma ki ang hok de avi ko magu parlament ki ka chikha ya ki ki okui te ki kon ha chikha hi ko panga e ya ge okui te ki ha tu ho ya mana wisi se ya wa kang ha wa chia ka ng he ya ge ga chang ke m kalong ga ha chia ka ng ha ko panga te ya chikha ya ng hi kho yal fuga chang ng ha parlament de vi ko mak o ke hangula ki ka gani khuna ke holbon hingo ke sen paran kras gani khuna ka ngam te gin halwang ki ka hangula ka ngi ka ng hi athu sa kon ni sa khalin di parliament ji khat je parin ma sang hangula stama union ya kya plu melu minister ang hi ki gya ya vi koma ta indi banam ahum kya ji khoya ang hi ki toya o khangma ki hang ki gya vi koma Tegi ngasi wala wa wa sis irum tindi da samnami un ya kwe damwi ki ex ka FM.

Hello, Fifi. Ki siva mini tegi XKFM da mula ki kam yam kiti bung mi ang ya boru kubi da bung ya kaman ki kum sila ki ay kumay ang ati wala ang maju kam ku ay ta ji kai ang hi asi gong mi bung mi ang hi boru kubi a misli ta mahongo ki yafta kapunda ming hi boru kubi ay hintay kum ka ingwe tam ay social media matkapi ngi ameta ya op e teki ting hamak ai geta angungawi ikang hi awa tia kai ge ko awzala o manak ko facebook ke instagram ke tia ngi hang kang hi ge ngi ko ga kang ama khoi ka ngi ki ko nisam kamachung abdana sa hugugat inawa kan dia kai ki wa stephen jewel Govindraju at siya kang hikang himanag omgyang kwa ka singki wana ka to see ki special ki kafe sa ini di ki laya na iki nga mgoso chiko tamunam ki fasig gani kuna umasa minister ang hiko si komunikasi gani kuna ki digital at teknologi so lima lati yan nga tagi rehiran kanini kang hiyop apang kakama kwe mkuso kang hi awant mga tui e kawatikwa agi kakwa kali kama kuka ki kakhlindi su u ki kawasigi al nungawi u ngulunga gati kisi ya wuzala u digitale ki ka nusialam ni nguli o lugalo hunkizi ka wana

0: chia cận hi ở quá chi ta lắm tất cả hiểu là ô ở xí xí mà xong mi ừ hi khuyết đầm uyên
1: bấm vào hồi uyên cái cara đồ toa ta cái cái tên khuyên nó tên mình tiếp theo mình tên sẽ phải phô cố tin cái mình để ya cara con ex cái phô sự kiện mình để ô program để ăn qua cái hết tâm uyên cái để tên cái cái cái bồi cụt cái cái vori kuskite ka kwa te tams wa te anka kwa gwesi kukura mi vori kukwa ina te kukuka kukwe na di afta kapunda ta honti za kwa te zelita kukuta nguska te te kukwe te vori jiko kukwa kwa kwa te kumo kwe tamakano te kwa se uko kwa zi anka I kumo kwe vori jiko kwa zi uika zi anka nyamka kwa te kwa mte swere ma te si social media maskape ye meta ta kousa anakwenye ahe kasuko kujiha ngibi ngibi teje anka buteko Facebook ane takono Instagram mita Twitter ane ngi kana atinza ati kuji mutetu dikasi ku dorok ae kuo ki honte kwa mkara kumo gu anka te si mkoi timkuma Stefan Jewel Govendrachu ama ku anakwenye kwa swede kwa nchuu di chaka kwa hiti di kuwe wa kusimu na kwa hiti kwa na akamika speciale onersup yene di kuna di kumimburunga sisa hii mwani esmese kuna kwa ndeskari wa kikaito kwe angakate si ministeri a komunikasi takuna digitale teknologi di ang soli malati kham aneza angakate si yoni manda kwe kuna kwa kuna saka kumukara za wati takumu mate si nun ek am kwena se ku kehekam kuwo kwe hina ana go eile da di nukwa ako si yung si kinyama ko nisan sa tihe si ang tao ka te ku munga ku kwa na hea kuji kuwa ku anisija jinja jinja sana ku asombre kuji mung kuji te tanga I kuji kwa kuji kwa kuji kuta se siri te si ku kweta mpoye

tsame temono te ke tsese ka to nse sire ka mo go xka fm siki no te u buri a tsisa ra di after kapunda ferkiseng se komisi khona a ka te kwano gana tshonya tive ga bana ga tsam a tako a nc e kwen ke dango a gana khara tive a tsame khiri o ka khwe gana a krateng kwa ga nge tive ke so freda ga susiki aki a tsam sika ngo ka ngo kara go ding khwena o tswenje ngo khaeta dita a nc e ka tsese ka gana o thame ke gana a go roteng sike a kratisi aki gana o ding go wa tshodi mboronga a o fie kana o akwa tshoki kai no garakasan onka oski no akwana ya gana kungusa mboronga ya wuti sika gana o tswenje gana ka kata te tinje ngo hisana tiveta no akhuji a gana komisi sitwa siteko kai kwa ko gana go di kha go ta o fie kana gana o anija a ka te si gana o stel se he ke he tsam sika jawoti no akiting eji a go sta makheka go di gana se ko khara ino ke he politike party he ta gono on afangle ke an queen kuroi gunta din tamakha a go ya a ta a nc na gana o a tbedi selen ina ntonda ga sika a ta ga eji kha hi jingye khu ngye khu no gana o khwena o tswenje gana ka utlo hina a drien nien taga ko municipality jike teko gara gara hita koroko ko ka te komisie a ka te kwa gano a nge teko ana o gara ka he ke he politike party ji o e gana nyam nyama ko teko muka gota Parliament is o offsettings committee na a ka te kwa gano nge ntwesi o nge vyeke su o ngo kheri o tsuki gana ya moko ga bana ga tswenje an kwen go qoqo ka hina go musupie kete ma te kuka go tikuna ang kwa tswenje ango ga ka hina o ji gana te go go go hinje gana mogwe committee e a ta go tini tseka mu si president Maseru Ramaphosa nao am a tego igure mboronga ane giamsiki nge palapala suki chans na mboronga si uko ikita. Ngesi, mutetu a kwena suete kwa anu kumetie nge ngo kumo gwe na ta presidente ma ham ane a khumwe a krati advokat tandizana mandil sela tako miete si khama kama tewe a kwe a kwe kite tako ana aki sika kwa gukamji dara mapoza kham aniki a karahi parlamente siki ti mutetu a mutetu gya mokwe a kwe nga ma kon kwe na khana anija a karati kwa no parlamente ki ti nkwe na ngeteji a mu tako ngo o di musupi a ketere ma go kwe a ana gya ko moko ngo nga gota tsaina si de ministry account a mo di seta ja wo qa yeto a a ka ra hota kwa gano a ke DNA se a tsone sa ka sna go en khwena kharo igwe nge tsone sa khana te di ani giam naples simka dino an khwena ngo si e go temota tsam ka di ng a a no kha o ka go jita kharo na go iti a ka o di ko tama Himalaya ta tsiteng ka o skin tsega se ngie hwa deisende ka susana hwata a ke mo ite kwa no deisende kwa

koteko tuchi kae ko mo khoji ta khono sa a ta khono khao ka khoji mo sobo tamaga gana charona kwa tita borisugere o he kaite tim bridge na erste minister ma Keir Starmer kham a he a parlamente ski kham te di a kara kwa ti kham a ka ti kwano kham a ta kwa ti no kham manusi yo ka ha teko kagwe ngoke hisana te khoji ango khama teko muta khama yalfu kuri saise parlamente ki teko jawota a nkuru kwinu tai konga ojiki hil holbon ki tahono sen pancras ki aki a kai te kwa khano hisanta te pata khoe sung kuru kwengo nga khoe tino kwa di parlamente ki teko ango kurita Starmer kham ane a unim ki erste minister kai khamme a twarati din kham a twakara nga khoiti ndi barman a akai siki atate ya ya te bore a ya tsontsoman u ikwe no khawana te bore u khuma na sibe ire kamno xka fm ki tekcekwe

0: te kom titino dieta khobi ke khobena go kae mja kongwa teno tenga no a sa si khobo khobo ite khobo khobo kwa se go ta o tsana gwata khobo khobo amnce mhom dwa khobo khobo manxekite du khobo khobo manxekite kwa khobo khobo manxekite qara khobo khobo manxekite ta go poto mateta tan ta tan khakwate acha kom titino pere kere kota dikhana a eta cui tieta ya mi kara kota te koma hita ma te kwere hima nde ta a eta si aka a sa wende ta dikha kwa si danko am susena tana kota susena kere kota tieta hiye tem acha mono cha mga mate si na ta hi di kiaba na hi di tama kwa mana kana kwa gama cha kara kota kwa mkuka berekha na ta diga na ta ko na te ko ta o ka yeja te wo kuri na ko kung karata re karata ngo ati ti ta ma gama cha ti ka akhere ti qam qam ku kara ko ta ko mensi e tse mkha qam yo te mu no karereta o ka uire ko ta ko nimbo e ma te ana kwa ga te ga u bre ga an ka te si anja ata te wo kuri na ko te hin ka ji atenga ka anja ata te qama hin ka ji atenga ka nako te muna o maasa isi ya kha te kha kiji kwa kia te kutao keja te kuwa hita. Na kwa renki iti ya vate kwa ano nge sika nge tamji oka kiteki ya shuri na tamji kiteke kesa hinye nge te u kha chirika chan kwa kwa ate motinta kuna wokuri nako te te kama inkeji diha na shwere ku wokuri nako keja kuunte bori jarama te ana kwa kha kuje te kai kai kuma te kema kutao nge we mate go ta teng ke tswa te ha kwa kya kwa ta go ta te se go ta go tsuki khe kwa go ta misi e ka mkuri tete ta ma ata kya nya ta ma ena nge e te mo 2020 nge ji hi sana ta ji kun 2011 te go ta te khamata ntse se go ta te kya here here na gwata ntse ngo e kwa ya ta magano here here ngo e kwa ya ta magano here here na di kise go ta te kana gwata mar te urube te u anja te kwara go khama ke a te qinta
1: Dr. Oswen Kugla, no ama, Aroje, I an intimidation faith taxica, no Aroje, Karateco, Suo, Tin di Hatua. Quedam Gajawa could turn a train and a caramana could go mark or crossing till damn a quick damn him. Call your veda, Kumakaku veta. No, you take what as Matisio Kona, maybe I could call a sonar giria, Jawako Jemenka, no take it, kabeje karate ga xka fm platinum ke tena komsa khangwe teo a kam kure yo tsitsidi tsije te koma go tamagana hetio ke dangwe khatwe teta dirama ka ba go te aka ga magoje kere ka xa eti kaje na go jaha ka ta go note ga bana tsije a haja te koma go nji yo tsidi a kam te wa makwenta ja wa xa go andara tsam se tsa spatra se go komka kere ke din a nga a tsi a makunda ziki te na a xa xa go go nto te ibe ga xaxa me tema tete ja kontra
2: ati darare kariti kumheti kumte ati sonar giriara ti ko ative kati si woguta akumhe ati kumhe tansa kumte tam kwete de conference tode te tinga tinu ngake ti tanga ka jawo kuta ko get root boden te kitwe ti ta tinga khasi kwa project he government jemin kumka garana ko woti a ti darana kunge Dr. Oswin Kula ta akti him kwedam te kti him kuam akaifa tin ti aki darana ko sietin khaya ti tuji tewatin ki stiki mati ki ukarama ko karate tinu ti yako ti un katina tati haroku tinu ti ai tin kha ka ti dure kara kha dure kawe a dure kara khita tiu asi wo ti khana no khana ti twa ko ya khoy ki kya yego ta ha ma inta ha
1: motete ki subu subu a khoy kha kha kara tamen wa tsaka gara de khoy no te o he te o em tiri ka bu shot ro ju ko o wari shen na subu be a khoy te a khoy ja ga no te o rado shu anis xk fm ki kona adam ji ka a rado ki ja u to
2: ya a he te ta ko ti kha to anis ka no te motino a to he dure ka to a wa komsen komar internet digi ka ka khuji aji an khana me ti ka ai khana komnu khana kiri ka go tama awa ha te ta ko ne no site ti te di hati te na te te i ka go te am internet digi ka no hata kum ka te ma aja khu wo orita tire te khu wo orita ham dom tama agi ti kha khana na khun ti te
1: no khama tams ka kure sen khare khama ti
2: khama kure sen khare no kwa ka eyo ho intati swes komiti mar kwa ka jemen jati ve ai ve khana ma jati rita khana ave tati sfer mate
1: kya te kai ko te no kwe tsama ke ka o go ma te swere na ya khirina go ga ma go tsa tsa te kaeno ma ka se tsara tin rita jemens di o re ntwa ma go tse o tlo o tlo ka na se tse o go ene te go tsama ka nte mo te di ga teng go nyuwa ga teng tano an kya o kara thara go ena ka ntio ke gore na go ja wa ka ka te de short one te ding re ngoma go ma ka kongwa cha ja re go re tsa a pa ndo de tsama go bere ga geo re nda ke go tati a be yo go tswa geo ta ke go re re da ke ta ke go re ntio te ta go na ke ju tre ke ka na go kombe na ta ke ka a ke te go re ta
3: tan se ambaran vengo von andara

Qima xikhulena go a tukwengi wo xikaye ga gwana ngolo ta makhwemu go bena ta ikara go yedira ta ngolo cha ta maga nta sa tswa le ko e char char ngano he kwengi wo xi yo tse e ye tang go a tu xi ane go xa bo gibu gibu ta ko xi u u tswara go a ha nto we a da kerto go ndote ko khabere kya go gabana ta go ngono te koma go ndi te koma te go te o tsirika go tsu ane xi jan ngo tsho o ra ga to a ka ma he ti piro mo se wanga ja o tla yo ko ti ta ko he mo se mangundu Malton Edberg ta to a dorna ka ka ma di kaina mi pia ka si ngo jin ji te ko ma de ji te South African o ki ya ga ra khotia xka fm 107 o he ta go no nye ge ke

0: Ngicazeke aqala kodwa oh mncithiri ka namwe tiye kodwa khwena ohe ngicithiri ka ukuthi ngobe he tinka village shika cha xa shika no te qara kwa ngicome emana ntate swere magure ngicesu khwena khaye ke sentu kuthi tamagana ta ina qala ko haya ngicathe kuthi ata wothi no ama ngcome ka mama akha xa le xa he khwena oya katir mako hama khatene khuyo swere magure ada
1: ah ti swere ba ka pero ai ngara tangi no ngeke ti di ga tsaira gara ke mambai tu mama ji ye he kho he cham te te ha te thorom ka te ha ma ki ta ma te thorom ka te ha ta kho ma ya orta no kho ma ya orta te khube a kho te we ai te kho he a ta kwa ta kho ma ta ko te kho te kham kar ha khube ti ku ye ko ha ka ti ku ye ko ha ka ano ngeke no te e he ke si gambwe makere kwa ta gambwe makere kwa tanu nge te wokuri yo waka tswai to ai gbekwe ka khwetina ai no to wati ngama si wokuri a tsaka go a guniku a jego ku a jego ke he khum a jawe ko ha ma to jaro tsale kwa ko tsama tswi ga kala ko to tswe ko ku